0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkanku da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ne ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba allalubo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da sidajin radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya, a yau ne Najeriya ke cika shekaru 66 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. Albarkacin wannan rana muna tafa da hira ta musamman da tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Ibrahim Badamasi Babangida. Sannan za a ji ra'ayoyi mabambanta kan inda giwar ta Afirka ta dosa shekaru 60 bayan zama ƴantattar ƙasa. A Niger, kwamitin ƙwararru a fannin binciken harkokin noma ne ya buɗe zaman taronsa a birnin Yamai domin lalubo hanyoyin magance matsalolin da suka dabaibaye wannan fanni. A Ghana kuwa yajin aikin malaman makarantun sakandare ne ya shiga kwana na 6 za a ji ko menene ya zafi. Akwai ƙarin wasu batutuwan amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Jiharan Pakistan sun kashe mutane 9 a Afghanistan. Koriya ta Kudu ta nemi sake farfado da tattaunawa a tsakaninta da Koriya ta Arewa. Rashin jituwa ya barke tsakanin Ronaldo da mai horas da tawagar 'yan wasan Portugal. Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta ba da rahoton mutuwar mutane akalla 9 tare da jikkatar waɗansu 11 sakamakon hare-haren sama da Pakistan ta kai wa ƙasar cikin daren Laraba wayewar yau Alhamis. Mai magana da yawun gwamnatin Taliban ya ce an kai hare-haren ne akan lardin Helmand da kuma lardin Kunar da ke gabashin ƙasar, kuma daga cikin waɗanda suka mutu har da mata da ƙananan yara. A nata ɓangare, gwamnatin Pakistan ta tabbatar da kai hare-haren, sai dai ta ce ta kai su ne a wasu sansanonin 'yan ta'adda da kuma wuraren ɓoye makamai. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya miƙa wa Koriya ta Arewa ta yin sake farfado da tattaunawa da kuma gina sabon aminci a tsakanin ƙasashen biyu da suka daɗe suna tsama. Shugaba Lee ya yi wannan furuci ne a yau Alhamis, yayin wani jawabi da ya gabatar albarkacin bikin ranar sojojin ƙasar, yana mai cewa bayan shafa dogon lokaci na zaman tankiya, ya kamata Seoul da Pyongyang su sake komawa kan teburin tattaunawa. Wannan kira dai na shugaba Lee na da nasaba da fashewar nakiyoyi da ta afku a wani yanki da ke tsakanin ƙasashen biyu a tsakiyar watan Satumba, lamarin da ya jikkata sojojin ƙasarsa uku. Sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da cewa rundunar sojin Amurkar za ta rage yawan manyan jami'anta masu riƙe da manyan mukamai, wato janar-janar da kuma admiral, da kashi 20 cikin 100. Wannan na zuwa ne shekara guda bayan da Hegseth ɗin ya bayyana cewa jami'an rundunar sojin ta Amurka sun yi yawa fiye da kima, sannan akwai buƙatar yi wa rundunar gagarumin sauyi. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan sanda a Bolivia sun kama babban mai gabatar da ƙara na kotun ƙasar Roger Mariaca a ranar Laraba, kwana biyu bayan da Amurka ta soke bizarsa ta shiga ƙasar bisa zarginsa da alaƙa da masu safarar miyagun ƙwayoyi. A cewar kafafen yaɗa labarai na cikin gida na Bolivia, an kama Mariaca ne tare da Alberto Zavalos, babban mai gabatar da ƙara na kotun Santa Cruz, wanda shi ma hukumomin Amurka suka ɗauki matakin soke bizarsa. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafar Portugal Cristiano Ronaldo ya tabbatar da samun rashin jituwa a tsakaninsa da sabon kocin tawagan ƙasar Jose Jesus, wato Jorge Jesus, kuma wannan lamari ya kai Ronaldo ga ficewa daga sansanin da aka zaunar da abokan wasansa a birnin Copenhagen na Denmark a jiya Laraba, sa'o'i kaɗan kafin fafatawar da Portugal za ta yi da Denmark a gasar ƙasashen Turai ta Nations League. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu.
0: DW harkokin yau.
1: To kai tsaye, yau ne Najeriya ke cika shekaru 66 da samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka. 'Yan Najeriyar dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan ci gaba ko akasin hakan da ƙasar ta samu a tsawon waɗannan shekaru 66. Tsohon shugaban Najeriyar, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, ya ce yana fatan ganin an gudanar da zaben Najeriya da ke tafi cikin kwanciyar hankali a tattaunawa ta musamman da ya da abokin aiki na Muntaka Ayiwa.
2: Wannan kun yi la'akari da shekarun baya, sai mu ce mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da a har yanzu muna zaune muna ƙasa ɗaya. shi ne abun farin ciki cewa har yanzu ba ta tabbar bari ba tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
3: Najeriya misali ta dogara sosai akan arzikin mai, daidai kuma lokacin da idan muka duba ɗaya hannun take shigo da muhimman kayayyakin buƙatu daga ƙasashen ƙetare. Kamar waɗannan manufofi ne ciki har da waɗanda kuka aiwatar a zamanin mulkinka misali da suka ɗora ƙasar a wannan dogaron. Ko kana ganin da a yau za a samu wata damar me za a iya sauyawa?
2: Zancen neman samun dama ko a sauya ko a ci gaba ya danganta dukkan kalura ƙasa ko wace irin ƙasa ce. Abubuwa su kan canza ba kowane lokaci ba ne. Abinda zai faru yau zai sa a canza wasu manufofi don ya dace da halin da ake ciki da aka samu kanmu. Saboda haka maybe wasu abubuwa ne suka canza shi ya sa aka kawo canje-canje da dama.
3: Game da batun haɗin kan Najeriya nan, ƙabilanci da sauran bambance-bambance sun raba kan al'umma, yayin da kuma a gefe guda ake fama da nauyin fatara da talauci. Kana gani Najeriya ta yi wa 'yan Najeriya adalci a tsakanin yankuna da kuma ƙabilun ƙasar?
2: Abin da za a lura shi ne shekara 66 ga tarihin ƙasa ko wace ƙasa manyan ƙasa. Ƙasashe da yawa akwai waɗanda samun mulkinsu ya wuce shekara 200-300, amma har yanzu ana zama cikin wasu halaye na arzikin tattalin ƙasa. Saboda haka abu ne mai canzawa a lokaci, saboda duniya tana canzawa, abubuwa na canzawa. Saboda haka tilla mu tafi da yadda abubuwan duniya ke canzawa.
3: Na'am, a ganin ku kamar mecece babbar matsalar Najeriya ne?
2: Rashin haƙuri.
3: Na'am.
2: Kowa na son abu sha yanzu, magani yanzu. Amma in aka daure, aka daure, aka ga wasu sun daɗe. Mutane kuma mutanen Najeriya su da kansu suna ƙoƙari su gyara. To in Allah ya yarda an yi haƙuri za a ci kai ga gaci.
3: Na'am, a shekarun baya misali akwai jawabin da misali ka taɓa yi, ka yi kira ga 'yan arewa da su haɗa kansu, kamar me haka yake nufi janar?
2: Haɗa kansu don a daina mu, in mun daina irin cewa ni daga inda na fito, ni ɗan arewa ne, ni ɗan kudu ne. Ba zai taimaka mana ba, a dai tsaya ina fata in zo wata rana in an ce maka ɗan arewa za ka iya cewa kai ɗin Najeriya ne, ko an ce mutum ɗan kudu ne ya ce shi ba ɗan kudu ba ne, shi ɗan Najeriya ne. To muna fata Allah zai kawo mu kai ga wannan hali da inda za mu dubi kanmu mu kira kanmu na mutanen Najeriya ba mutanen kudu ba ko mutanen arewa.
3: Misali idan za ku yi magana kai tsaye ga matasan Najeriya waɗanda ke fama da matsaloli tari musamman na rashin abin yi ga rashin tsaro ga sauran ƙalubale na shugabanci, me za ku iya cewa matasan Najeriya?
2: Akwai abubuwa da yawa da za su gane sai su koma su yi nazari da yadda halin yake a da da abin da aka yi da wasu matakai da aka ɗauka don a gyara wasu halaye. So idan tunda sun samari ne, matasa ne, sai su karanta su gani su fahimci abin da ya faru, su fahimci abin da aka yi, su karanta abubuwan da matakan da aka ɗauka a da, su gani ana iya gyara su yanzu koko ana iya applying wannan abubuwan da aka ɗauka. In sun zagaye dace to sai a yi ƙoƙari a sanar da mutane cewa waɗannan ga hanyar mafi ala, ga hanyoyi da za mu bi. Matasa ne za su gane, za su bi.
3: A ƙarshe, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, Najeriya na tunkarar zaɓe musamman da za a iya a baɗi ɗin nan, kamar wace shawara za ku ba wa 'yan Najeriya?
2: A yi ta cikin lumana, a yi ta cikin lafiya ba tare da tashin hankali ba, shi ne abin da kurun zai iya faɗa a ɗan Najeriya.
3: Muna godiya kwarai da gaske Janar Ibrahim Badamasi Babangida da wannan lokaci da muka samu.
2: Thank you very much. Mun gode kwarai.
1: Janar Ibrahim Badamasi Babangida kenan tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya. To har yau dangane da shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya, al'umma na bayyana ra'ayoyi mabambanta kan tafiyar kasar. Kuma daga Katsina mahifar tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wakilin mu Yusuf Ibrahim Jargaba ya aika mana da wannan rahoto.
4: Cikar Najeriya shekaru 66 da samun yancin yazo daidai lokacin da ƙasar ke tunkarar babban zabe a shekarar 2027 mai kamawa, sai dai wasu daga cikin al'ummar ƙasar na ci gaba da nuna damuwa kan halin da ƙasar ke ciki, musamman ma jahohin arewa maso yammaci.
5: Ana cikin wani irin matsanancin hali na rashin zaman lahiya, kullun ana kashe mutane, ana garkuwa da mutane, ana kwamshi kwace musu kudaden fansa, ana talautar da su. Sannan akwai yunwa domin an hana bayin Allah talakawa manoma su yi noma, an hana talakawa bayin Allah masu kiyo su yi kiyo, an hirgita yan kasuwa, ma'aikata na cikin kunci. Duk inda ka zagaya kana cinta yan gudun hijira ga sunan Birjit dauke da kumusa da kayayyaki ga kawuna. Wannan yana nuna ana cikin wahala, ana cikin tsanani.
6: Ai a bangaren tsaro a Najeriya ba ka yi hudun wani cigaba ga baki ɗin shi, saboda duk abin da ba a yi satin jiya in ka zo satin yau shi za ka ga ana yi duk shekarun nan. To muna fata wanda duk zai zama shugaban ƙasar Najeriya, da ya zama shugaban ƙasa aka rantsar da shi kwana 100 shi ta farko da zai celebrate, to ya tabbatar da yayi murnar rage radadin tsaron nan da mutane ke ciki, da kuma da ake ciki ta talauci da tsadaman fetur din nan.
4: Sai dai duk da irin kalubalen da wasu ke ganin ana fuskanta, amma wasu na cewa akwai bangarorin da ake samun sauki a wasu jahohin, musamman ma abin da ya shafi tsaron, kamar yadda Abdulaziz wani matashi a jihar Katsina ke cewa.
7: Ba za mu ce babu matsalar tsaro ba, amma dai tsaro ya samu, musamman mu da ke malumfashi za mu iya shaida cewa abin da muka sani jiya ba shi ba ne yau, kuma muna fatan gobe tafi yau.
4: Duk da akwai kalubalen da Najeriya ke fuskanta, Professor Armayau cewa ya kamata al'umma su riƙa yaba ma shugabanni game da bada cikakken goyon baya domin samun zaman lafiya da nasarorin da gwamnati ke son cimmawa.
8: Yadda ake ta tiri-tiri wajen samun zaman lafiyar nan, da kuma yadda su ma 'yan ƙasar suke ba da haɗin kai wajen samun zaman lafiya, abu ne na alheri, abu ne na jin daɗi. Muna ta roƙon Allah, Allah ya daɗa wa ƙasarmu lafiya, Allah ya daɗa ɗaukaka mu, Allah ya daɗa tsare mu. Yadda ake ƙara siyo makamai, ake ta abubuwa na alheri, ake ta ɗaukan ma'aikata na tsaro, ake ta training ɗinsu, abu ne na godiya Allah. Allah ya daɗa taimakon ƙasar nan, Allah ya zama gatonmu.
4: Bikin samun yancin kan Najeriya dai da za a yi a shekara mai zuwa, idan Allah ya kai mu, zai kasance ne da sabon shugaban ƙasa wanda al'ummar ƙasar za su sake zaɓe. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya.
1: To kan batun cika shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya, za mu ci gaba da kawo muku labarai da rahotanni har ma da fayafayen bidiyo. Sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a shafinmu na intanet da kuma shirye-shiryenmu na rediyo, har ma da shafukanmu na sada zumunta a tsawon wannan rana. A nan kuma hukumar inshorar kiwon lafiya ta Najeriya da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto sun shirya wani taron ƙarawa juna sani akan muhimmancin yin rajistar inshorar lafiya ga 'yan kasuwar jihar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na wakilinmu Ma'awiya Abubakar Sadiq.
9: Taron ƙarawa juna sanin na wuni ɗaya na da manufar wayar da kai da kuma bar da dama ga ayarin 'yan kasuwa da ke cikin babbar cibiyar ciniki da kasuwanci da ta haɗa ƙungiyoyin 'yan kasuwa na jihar Sokoto, domin su san hanyoyi da dabarun da ake bi yayin da ake son yin rajistar inshorar kiwon lafiya. Dr. Umar Faruk Abubakar shi ne kwamishinan lafiya na jihar Sokoto.
10: Sadda baka da lafiya, baka da kuɗi, kai rajista za a ba iyalanka magani. Za a kai su asibiti a yi musu abin da ya kamata. Shi yasa aka shirya wanga taro don a gaya musu su san manufofi, su san amfani don su rungumi wannan aiki.
9: Asusun karo-karo na kiwon lafiya shi ne zai sa halewa waɗanda suka yi rajistar hanyoyin da za su bi su ci gajiyar shirin cikin sauƙi. Abu Abdulkarim shi ne babban darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar Sokoto, ya bayyana muhimmancin jawo ƙungiyoyin 'yan kasuwar a sanar da su muhimmancin tsarin inshorar kiwon lafiya.
11: Wannan ƙungiya idan muka faɗakar da ita, muka wayar da ita, zai sa membobinta na ƙungiyoyi daban-daban na NNPF, 'yan kasuwa, kahintoci da sauransu su fahimta kuma su gane abun da za su yi don su sauƙaƙa ma mutanensu yadda mutane za su je su sha magani, su ga likita a sauƙaƙe.
9: A yanzu dai bayan wayar da kan ƴan kasuwar, ana son su bayar da haɗin kai ga tsarin shirin wajen tafiya yin rijista. Yakubu Ma'aji shine shugaban kungiyar ƴan kasuwa ta jihar Sokoto, ya bayyana yadda suka ji da shirin.
12: Shiri ne gwamnati ta kawo mai kyau wanda zai amfane mu da amfanin jama'a. Don haka in Allah ya yarda duk tsare-tsaren da aka yi za a bi su, kuma za a yi ma mutane rijista. An riga an yi bayani, kowa ya ji alfanun shi.
9: Sai dai kuma akwai fargaba na bayan kaddamar da shirin ga ƴan kasuwa, kada a zo a samu tasgaro daga hannun hukumomin lafiya. Farfesa Bello Bada wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum da ke Najeriya.
13: In dai nan ne gare mu, sai an yi kokari an wayar da kansu wayarwa sosai. Don ka san shiri kai ne na sha'ani inshara nan ba aminta mun kai na tsuwa mun kai da shi ba. Na biyu, lalle-lalle waɗanda sun ka yarda sun ka shiga, sai an tarbe su hannu biyu-biyu, ba da yaudara ba, ba da tahika dawo ba. Yana da kyau ma'aikatan da za su yi wannan aiki su san irin wurin da suke da irin yanayin da suke da irin yanayin mutane. In an yi haka ana samun nasara.
9: Shirin inshorar kiwon lafiyan dai, shiri ne da idan an aiwatar da shi ga iyalai da masu bukata yadda ya dace, ka iya taimakawa wajen kula da kiwon lafiya. Tare da kawo sauki wajen kashe kuɗaɗe. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
1: To ana tare ne da shirin safe na sashen Hausa na DW, kuma kafin mu dora ga wannan sanarwa.
0: DW ra'ayin malamai.
4: Shekaru 60 bayan samun yancin kan Najeriya daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun demokradiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
2: Har yanzu bata tabbar bari ba ta nan da kamar yadda muke fata.
4: Wane ci gaba ko akasi aka samu tsawon waɗannan shekaru, sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To sai a kasance da mu a shirye-shiryenmu na ƙarshen mako don jin yadda malamai za su tafka muhawara kan wannan maudu'i kan cika shekaru 66 da samun ƴancin kan Najeriya. A jamhuriyar Niger, wato kwamitin ƙwararru a fannin binciken harkokin noma ya buɗe zaman tarensa a birnin Yamai kan sakamakon binciken da masana ilimin kimiyya da fasaha a harkar noma suka wato gudanar da nufin bunƙasa harkar noma a Niger ɗin. Da kuma shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ƙasar ke yawan fuskanta a lokuta da dama. Wakilinmu na Yamai Gazali Abdu Tasawa na da ci gaban wannan labari.
14: Taron kwamitin wanda ya haɗa ƙwararru a fannin bincike a harkar noma a Nijar zai gudanar da bitar inda aka kwana a game da jerin ayyukan bincike da masana ilimin kimiyya da fasaha a fannin noma suka gudanar a ƙasar a tsawon shekaru. Da yake jawabi a bikin buɗe taron, Mala Wali Rabo, shugaban kwamitin, ya bayyana mahimmancin aikin tantance sakamakon binciken da masana suka yi a fannin harkar noma a ƙasar ta Nijar.
15: Yace
14: yau aikin da muka sa a gabanmu shine na sake nazarin dabarun tafiyar da noma a ƙasar nan ta hanyar amfani da binciken kimiyya da fasaha da masana suka gudanar don ƙarfafa albarkar gonaki da tsirrai ta yadda kowane iyali zai samu wadatar abinci da kuma lafiya.
15: Les savoirs locaux à l'œuvre scientifique.
14: Malam Bisala Hassan Madugu ƙwararre ne da gudanar da bincike akalla 13 a fannoni daban-daban na harkar noma da suka hada da batun samar da taki da kuma musamman fasahar ajiyar albasa.
15: Albasa sar da Niger gayi shekara duka wajen ton miliyan guda aka hasara. Shekara duk abin da Niger ga hasara miliyar 600 akalla. Rishin babu ne a ajiyar albasa, yanzu ma'aji ne mun kai ana aje albasa kai har ton 100 ba ta baci ba. Shi wannan da mun kirkiro kamar duk gudanar jikin shi zana mun kasa, amma kara na dawa, amma daga ciki karfuna ne mun kasa. Yanzu wajen ba da iska mun kai wasu tuyo na tun daga can ƙasa shi kwaso iska shina hesa cikin magazin ne ba tare da kasa wani lantarki.
14: Ni dai kungiyar mutan karkara ta ƙasar Niger ta platform Paysan ta bakin shugabanta Malam Chibobbanya ta bayyana gamsuwarta da wannan shiri tana mai cewa
16: muna 100% tare da su, kuma akwai maguri da muke nan muna so yaya za mu yi ya zamanto in su hidda bincike mu ma ƙara za mu yi wannan bincike mu kai shi inda ya kamata. Mai bincike shi kadai bai iya ja gaba ba da mazabnan karkara ba, sai ya zamanto su da mazabnan karkara hannu da hannu ne za mu yi aiki tare. Muna tamani gwamnati zai saurare su, zai ba su kayan aiki don mu samu Niger ma a ce nan zuwa shekara biyu zancen yiwa ya wuce ƙasa tana yi abinci har ma ta sai da.
14: Yanzu dai jama'a sun zara ido su ga tasirin da sakamakon binciken da za a gano manoman sun gudanar a ƙasar ta Niger za ya yi wajen bunƙasa harkar noma da taimakawa ne ƙasar daga cikin ƙarfin abinci nan da 'yan shekaru masu zuwa. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: Wadan muka nufi Ghana, yajin aikin da malaman makarantun sakandare na kasar suka fara a ranar 25 ga watan Satumba ya shiga kwana na 6. Kuma korafe-korafen malaman sun hada da rashin biyan kudaden karin girma da jinkirin tattaunawa kan sabuwar yarjejeniyar aiki da kuma allowance din masu aiki a yankunan karkara ko kuma wuraren da babu isassun ababen more rayuwa. Daga Accra, fadar gwamnatin Ghana, ga rahoton wakiliyarmu Jamila Ibrahim Mai Zango.
17: Tun a ranar Litinin da ta gabata an gaza cimma matsaya tsakanin ma'aikatar ilimi da hadakar kungiyoyin malumma da suka hada da NAT, NAGRAT da PRETAC duk sun kafe akan teburin naki. Ministan ilimi Haruna Idrisu ya roki malumman da su ajiye yajin a martanin kakakin hadakar kungiyoyin malaman Thomas Tanko Musa ya ce,
18: "Where we have reached at the moment, we are not taking promises.
17: A matsayin da muke ba ma neman alƙawari, muna neman aiki da aiwatarwa ne. Malaman mu za su ci gaba da zama a gida har sai mun ga wani abu na za har sai mun ga albashi da bashin da muke bi sun bayyana akan takardun albashin mu kuma an shigar da kudaden cikin asusun mu har sai mun ga hakan ba za mu koma makaranta ba.
18: Until we see that we are not going back to school."
17: Kuma koya hakan kan iya shafin sabon jadawalin shekarar karatu. Muhammad Faisal, malamin makarantar sakandare ne, da yace,
19: "Shakka babu zai samu cikas ga jadawalin makaranta. Yanzu muna da tsari na new curriculum da aka gabatar da shi ba da jimawa ba. Wannan new curriculum ya bambanta da abin da ake yi jiya. Yanzu haka a sati na biyu kenan da aka fara academic year nan ma ana yajin aiki."
17: Haka ma dai masanin harkokin ilimi Sheikh Abdullah Tobudu ya yi tsokaci kan tasirin yajin.
20: "Wannan yajin aiki da malumma suka soma ya yi tasiri kan tsarin da aka aje. Domin yanda abin yake ne kowane mako da ainihin abin da za a karantar da yara. Shiyasa in an samu har mako ɗaya ba yi karatu ba, tsarin nan ya koma baya."
17: Kuma dai ƙararrar malumman suka bayyana cewa gwara ma iyaye su bar 'ya'yansu a gida. Wanda kan haka ma dai Fa'iza Adam, wata uwa, ta ce,
21: "Ya shafe ni sosai don na da yaro da ke form 3. Mun bi da jima ba ya zane BC. Yaro ya je school ba teacher. Me dai koyu? A waye gada ce yaro ya zane BC. Yaro ya fail bai samu school ba. Ire-ire tana biya na zama kobololi suna bin da bai dace bisa government ta shi saya."
17: A bangaren gudanarwa ga tsarin shugabannin makarantu, Hajiya Shema'u Ibrahim Basha, headmistress ce na makarantar Awoshi Islamic Community School da ke nan birnin Accra.
22: "Wannan yaji ya damu yaran sosai-sosai, saboda yaro ya zo makaranta ba malami, kuma in aka bude school aka muna da tanadin da muke yi ne shi ne scheme of work mu da scheme plan of work mu da lokacin da muke farawa da lokacin da muke karewa."
17: Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: To bari mu karkare da Afirka ta Kudu, wadda ke zama kasar da aka fi samun yawan kashe-kashe a duniya, duk da cewa alƙalin mu baya-bayan nan sun nuna cewa an samu raguwar kashe-kashen. To amma me yasa har yanzu tashe-tashen hankula ke ƙara yin kamari a kasar, kuma ta yaya za a shawo kan tarzomar? Abdullahi Tanko Bala ya duba mana wannan batu, ga kuma rahotonsa.
23: A makon da ya gabata an samu akwai tashin hankali a Donon da ke wajen birnin Cape Town. Barayi 'yan bindiga sun shiga wani kanti suka kwashi kaya a dukkanin kanta, yayin da bansu shagon suka ɓuya suna ji suna gani a kwashe musu kaya. Kafin su fita, ɗaya daga cikin barayin da ya jingina a jikin kanta ya zaro bindiga ya harbe ɗaya daga cikin masu shagunan. Haka lamarin yake a sauran wurare a faɗin ƙasar ta Afirka ta Kudu. Yayin da waɗannan kashe-kashe ke ci gaba da ƙaruwa, jama'a na fargabar ko wannan mafari ne na sabon tashin hankali a Afirka ta Kudu. Lizette Lancaster, shugabar shirin samar da adalci da kare aukuwar tashe-tashen hankula a cibiyar nazarin al'amuran tsaro da ke Afirka ta Kudu, ta shaida da DW cewa jama'a a yanzu hankulan sun tashi game da taɓarɓarewar tsaro a Afirka ta Kudu, kuma za a iya fahimtar hakan.
24: "When we
3: Go out into the streets of South Africa. You can.
23: Tace idan muka fita kan titunan Afirka ta Kudu, zaka ji a jikinka irin yadda ƴan Afirka ta Kudu suke jin tsoro da ma sauran mutanen da ke zaune a nan cewa ana cikin halin rashin tabbas. Sai da kuma yawan kashe-kashen a Afirka ta Kudu ya ragu da kimanin kashi 5.9 cikin 100 a cewar alƙalaman baya-bayan nan da aka fitar a hukumance. Tassello Tlapedi, masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Rhodes da ke Afirka ta Kudu, ya shaida DW cewa maiwa harbe-harbe da kashe-kashen da ke faruwa suna da alaka da wariyar da ake wa baki waɗanda ba 'yan ƙasar Afirka ta Kudu ba. 'Yan ƙasashen waje, musamman 'yan cirani daga wasu ƙasashen Afirka, an daɗe ana ɗora musu laifin matsalolin Afirka ta Kudu, ciki har da rashin aiki da yawaitar laifuka da kuma ƙarancin abubuwan more rayuwa ga jama'a. A cewar rahotannin kafofin yaɗa labarai, aƙalla baki 'yan ƙasashen waje 350 aka kashe a cikin shekaru 20 da suka gabata. A wannan shekara kaɗai an kashe baki 'yan ƙasashen waje 11 a hararen da aka aikata da gangan. Sai da kuma wani abu da ke ɗaukar hankali a baya-bayan nan shine yadda ake kawo mata hari. A gundumar Gauteng an gano gawakin mata 12 da aka wa kisan gilla a tsakiyar watan Yuli, wanda ya jawo jita-jitar cewa ana yi wa mata kisan mamaki. 'Yan sanda dai sun ci gaba da kama mutane waɗanda ake zargi, amma kuma jama'a da dama a Afirka ta Kudu suna da shakku kan aikin 'yan sandan. Lizette Lancaster, shugabar shirin samar da adalci da kare aukuwar tashe-tashen hankula a cibiyar nazarin al'amuran tsaro da ke Afirka ta Kudu, ta ce tushen tarzoma da ke faruwa a Afirka ta Kudu ya samo asali ne batun yau ba.
3: South Africa's violence problem is very complex.
23: Ta ce matsalar tashe-tashen hankula a Afirka ta Kudu yana da sarƙaƙiya. Kusan dukkan abubuwan da ke haifar da tarzoma a cikin al'umma sun daɗe da wanzuwa a Afirka ta Kudu, musamman Cape Town da sauran manyan birane.
1: Rahoton Abdullahi Tankobala, kuma cika makin rahotannin da muka yi muku tanadi a shirin na wannan lokaci kenan. A gurguje kame mu yi sallama da ku ga bitar wasu daga cikin muhimman kanin labarai. Hare-haren Pakistan sun kashe mutane 9 tare da jikkata waɗansu 11 a Afghanistan. Koriya ta Kudu ta nemi sake farfaɗo da tattaunawa tsakaninta da Koriya ta Arewa. Sannan fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Portugal Cristiano Ronaldo ya tabbatar da cewa an samu rashin jituwa a tsakaninsa da kocin tawagar 'yan wasan ƙasar. To ƙarshen shirin kenan, sai kuma da rana idan Allah albomu da yardar Allah. Kafin nan a madadin 'yan uwa abokan aiki musamman ma Muntaka Ahiwa wanda ya shirya shirin kamar yadda aka ji shi, Muhammad Tijana san ke cewa mu na lafiya daga nan Jamus.
5: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro sannan ku da jibirin kasancewa da zango na biyu na sashin Hausa na DW wanda cike muka muku tana da kayatattun rahotanni da shirye-shirye. Inda za ku ji cewa yayin da al'ummar Najeriya ke bikin cika shekaru 66 da samun yancin kai a wannan rana, shugaba Tinubu ya alƙawarta yaƙi da fatara da talauci da suka addabi 'yan ƙasar.
2: Kwana nawa ya rage mana daga zabe? Wannan cikin wata uku wata hudu, a sai ka tsaya ka tambayi wani shiri aka yi wanda za a yaƙi talaucin. Domin ka ce za ka yaƙi talauci magana ce, ya za ka yaƙi talauci shi kuma al'amari ne wanda mutane suke so su sani.
1: To shi ko tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida fata yayi na ganin zaben da ke tafe cikin kwanciyar hankali da lumana. Kwamitin ƙwararruwa fannin harkokin noma a jamhuriyar Nijar ya fara taro kan dabarun shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ake yawan fuskanta. Duka waɗannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya tare da Rejana Munir Yahaya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Masu bincike na kokarin gano dalilin yunkurin kayar da jirgin Fly Dubai da ke kan hanyar zuwa Isra'ila. Shugaban Najeriya ya yi alkawarin rage tsadar rayuwa gabanin zabe. An tabbatar da mutuwar hamshakin dan kasuwa na Zimbabwe a wani hatsarin jirgin sama. Masu bincike na kokarin gano dalilin da ya sa wani matukin jirgi ɗan ƙasar Oman ya daba wa kaftin ɗin jirgin Fly Dubai wuka yayin da jirgin ke kan hanyarsa daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa zuwa Isra'ila. Jirgin na ɗauke ne da mutane 174, mafi yawansu Isra'ilawa, lokacin da lamarin ya faro, abin da ya sa jirgin ya kusa haɗari. Kaftin ɗin ɗan ƙasar India ya samu damar buɗe ƙofar ɗakin, abinda ya bawa wasu fasinjoji damar taimakawa wajen kame matukin jirgin na biyu da kuma daidaita jirgin. Daga bisani jirgin ya yi saukar gaggawa a birnin Tabuk na Saudiya. An kama wanda ake zargi yayin da Saudiya da Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular Laraba da Amurka da Oman ke binciken musabbabin haɗarin. Wata ƙungiyar 'yan jam'iyyar Democrat masu goyon bayan Isra'ila ta fitar da wani sabon tsari da ke neman fayyace matsayin jam'iyyar kan dangantakar Amurka da Isra'ila, yayin da ake samun ƙarin saɓanin ra'ayi a cikin jam'iyyar kan batun. Tsarin na kira da a ci gaba da baiwa Isra'ila tallafin tsaro da na soji, tare da goyon bayan kafa ƙasashen Isra'ila da Falasɗini biyu masu zaman kansu, da kuma samar da makomar Gaza ba tare da Hamas ke riƙe da madafin iko ba. Matakin na zuwa ne bayan da wasu 'yan takarar Democrat da ke adawa da ci gaba da baiwa Isra'ila tallafin soja suka samu nasara a zaɓukan fidda gwani, lamarin da ke ƙara nuna yadda batun Isra'ila ke ƙara haifar da rarrabuwar kawuna a jam'iyyar. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Tinubu ya yi alkawarin samar da ayyukan yi da rage tsadar rayuwa gabanin na. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada alkawarin gwamnatinsa na samar da sauƙin rayuwa da ayyukan yi da rage tsananin talauci a jawabin bikin ranar samun 'yancin kan ƙasar da ya yi a yau Alhamis. Tinubu, wanda ke neman zarcewa a zaben watan Janairun baɗi, ya ce sauye-sauyen da gwamnatinsa ta aiwatar tun 2023 na da nufin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Sauye-sauyen sun haɗa da janye tallafin man fetur da sauya tsarin musayar naira da garan bawul ga haraji. Ko da yake wasu masana sun yaba da matakan, amma kuma sun jefa al'ummar cikin matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa. Sai dai shugaba Tinubu ya kare manufofinsa, yana mai cewa tattalin arzikin da ya gada ya riga ya shiga mawuyacin hali. Shugaba Emmerson Mnangagwa na ƙasar Zambia ya tabbatar da mutuwar hamshakin ɗan kasuwar ƙasar, Wicknell Chivayo, da matarsa Lucy Muteke, sakamakon haɗarin jirgi mai saukar ungulu da ya auku a jiya Laraba. Shugaba Mnangagwa ya bayyana a shafinsa na X cewa ya kaɗi matuƙa da labarin mutuwar Chivayo, wanda ya shahara da wato kasuwancinsa da shugaban da kuma wasu shugabannin Afrika. Jirgin mai saukar ungulu da ya hatsari ne a yankin Morondera da ke gabashin Harare, babban birnin kasar ta Zimbabwe, inda dukkanin mutane shida da ke cikinsa suka mutu. Chivayo ya kuma shahara wajen baje kolin dukiyarsa da motocin alfarma a kafafan sada zumunta. Hukumomi sun ce ana ci gaba da bincike domin gano musabbabin hadarin, yayin da kwararru ke kokarin tantance gawarwakin waɗanda suka mutu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla fararen hula 10 akasarinsu kananan yara ne suka mutu sakamakon harharen sama da aka kaiwa wasu yankunan Afghanistan a safiyar yau Alhamis. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya Afghanistan ya ce wasu mutane 9 sun jikkata a harharen da aka kaiwa, wato da aka kai lardunan Kunar da Helmand. Wannan adadi yayi daidai da wanda gwamnatin Taliban ta sanar, yayin da Pakistan ta ce harharen wato harharen nata sun nufi mayakan da ke dauke da makamai. To anan na kawo ƙarshen labaran, zan mika ku ga Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
1: To a gaishe ki Rejana Munir Yahaya ta zagayen farko na labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin yau za ku ji yadda Amurkawa ke ci gaba da muhawara tare da sukar salon shugaba Donald Trump dangane da yadda gwamnatinsa ke sauya alaka da mayarjejeniya da manyan kamfanonin kasar. Muna tafa da shirin siyasa da kare 'yancin ɗan adam na duniya mai yayi da na addinai da al'adu da zamantakewa, wato taɓa kalashi. To amma bari mu fara da tarayyar Najeriya, wadda al'ummarta a wannan rana ke shagalin bikin cika shekaru 66 da samun 'yancin kai daga turan mulkin mallaka na Burtaniya a ranar 1 ga watan Oktoba kenan. Shugaba Bola Tinubu ya alkawarta farfaɗo da fannin tattalin arzikin ƙasar tare da yaƙi da fatara da talauci da ke addabar al'umma tsawon lokaci. A gefe guda kuma 'yan ƙasa na ci gaba da kokawa da tsanin rayuwa da suka ce matakinsa na janye talafin man fetur ne ummul aba'isan jefa rayuwarsu cikin ƙangin rayuwa. Musar Bala Bello ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
4: Masana ilimin fannonin rayuwa kuwa na faɗin ƙasar ba su da abin yi a wannan lokaci, in ka ɗauke fashin baƙi na yadda zaben Najeriya zai kasance cikin watanni kaɗan masu zuwa. Haka zalika talakawan gari ba a bar su a baya ba, na tsoma baki a dangane da cewa ana biki a gidan sukari. Alhaji Kasim Garba Kurfi, masanin fannin tattalin arzikin ƙasa ne, ga abin da yake cewa a dangane da furucin shugaban ƙasa cewa zai kakkabe talauci a tsakanin al'umma.
2: Kwana nawa ya rage mana daga zabe? Wannan cikin wata uku wata hudu, a sai ka tsaya ka tambayi wani shiri akai wanda za a yaƙi talaucin. Domin ka ce za ka yaƙi talauci magana ce, ya za ka yaƙi talauci shi kuma al'amari ne wanda mutane suke so su sani. Cire subsidy abu ne mai sauƙi, amma yaƙa talauci abu ne mai wahala da faɗi. Domin a yau maganan nan da ake sai kasa litan mai 1,400 a Lagos, abincin da za a kawo shi ba Lagos ake gina shi ba, sai ya hau wannan tsadan mai zai iso. In ka ɗauki abubuwan da mutanen arewa za su bukata, duk yawanci za a shigo da shi ta jirgin ruwa, shi ma sai ya hau mota ya wannan. So waɗannan su ne mataki na farko da yake tsanantawa ga hauhawar farashin abubuwa. Kayan gona ko an noma su saboda tsadan mota, sai ka kayan su zo nan sun linkin balinki. Kuɗin makarantar yara, kuma kuɗin jarabawa ko kuɗin makarantar ma shiga in high institution ne.
4: Shugaban da ya a jawabinsa cike yake da murna cewa fannin tattalin arziki ya fara ɗaukar hangen nesa, ta inda dubban matasa ka iya samun aikin yi, wanda Alhaji Abba Muhammad Bello jigo ne a jam'iyyar APC ke cewa a yi dai hattara inda akwai sauran tsalle a gaba.
5: Bayanai ne da suke nuna cewa lallai harkar tattalin arzikin ƙasar Najeriya ya bunƙasa. To amma inda gyaran yake shi ne haƙiƙa, musamman tallafi da aka cire na kuɗin mai a wannan ƙasa daga wannan lokaci, mutanen Najeriya sun shiga cikin halin la ilaha illallah, mutane sun shiga matsin rayuwa, an samu tsadar abubuwa, jarin kuɗin da muke amfani da shi naira ya karye. Lallai akwai buƙatar cewa a samu hanyoyi managarta wanda za a tabbatar da cewa sauƙin rayuwa mutanen Najeriya sun same shi, musamman ga zabe yana tawa wanda har in ba a yi wa'annan abubuwa ba, to cin zaɓenmu ko da za a ci za a kai ruwa rana.
4: Jawabin shugaban ƙasa kuwa a sanyin safiyar nan ta yau Alhamis cike take da batutuwa da za a iya cewa sun fara ganin kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu, inda ya ayyana matakai na ganin 'yan Najeriya ka iya darawa, ga misali samar da hanyoyi da kuma ɗaukar matakai masu nisan zango. Ya dai tabbatar da cewa talauci a tsakanin al'umma zai zama sai tarihi.
6: Our objective is not to manage poverty more efficiently, we will defeat it.
4: Manufarmu ita ce a gwamnatance ba shine mu yi kuskure ma ga bannin talauci ba, illa mu kakkabe shi ga baki ɗayansa. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
1: To annan rana ta 'yanci, 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan ci gaba ko akasin hakan da ƙasar ta samu a tsawon waɗannan shekaru 66. Tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida mai ritaya ya yi fatan ganin zaben da ke tafi cikin kwanciyar hankali, kamar yadda ya shaida wa abokin aiki na Muntaka Ahewa, inda ya fara da nuna godiya game da halin da take ciki a yanzu.
7: Wannan kai la'akari da shekarun baya, sai mu ce mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da a har yanzu muna zaune muna ƙasa ɗaya. Shi ne abun farin ciki cewa har yanzu ba ta tabbar bare ba, tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
8: Najeriya misali ta dogara sosai akan arzikin mai, daidai kuma lokacin da idan muka duba ɗaya hannun take shigo da muhimman kayayyakin buƙatu daga ƙasashen ƙetare. Kamar waɗannan manufofi ne ciki har da waɗanda kuka aiwatar a zamanin mulkinka misali da suka ɗora ƙasar a wannan dogaron.
7: Ya danganta duk in ka lura ƙasa kowace irin ƙasa ce, abubuwa su kan canza ba kowane lokaci ba ne. Abinda zai faru yau zai sa a canza wasu manufofi don ya dace da halin da ake ciki. Wasu abubuwa ne su canza, shi yasa aka kawo canje-canje da dama.
8: Game da batun haɗin kan Najeriya nan, ƙabilanci da sauran bambance-bambance sun raba kan al'umma, yayin da kuma a gefe guda ake fama da nauyin fatara da talauci. Kana gani Najeriya ta yi wa 'yan Najeriya adalci a tsakanin yankuna da kuma ƙabilun ƙasar?
7: Abin da za a lura shi ne shekara 66 ga tarihin ƙasa, kowace ƙasa, manyan ƙasa, ƙasashe da yawa, akwai waɗanda samun mulkin su ya wuce shekara 200-300, amma har yanzu ana zama cikin wasu halaye na arzikin tattalin ƙasa. Saboda haka abu ne mai canzawa a lokaci, saboda duniya tana canzawa, abubuwa na canzawa. Saboda haka tilar mu tafi da yadda abubuwan duniya ke canzawa.
8: Na'am, a ganin ku kamar mecece babbar matsalar Najeriya ne?
7: Rashin haƙuri, kowa na son abu sha yanzu, magani yanzu. Amma an aka daure aka ga wasu sun daɗe, kuma mutanen Najeriya su da kansu suna ƙoƙari su gyara. To in Allah ya yarda an yi haƙuri za a kai ga gaci.
8: Misali idan za ku yi magana kai tsaye ga matasan Najeriya waɗanda ke fama da matsaloli tari, musamman na rashin abin yi ga rashin tsaro ga sauran ƙalubale na shugabanci, me za ku iya cewa matasan Najeriya?
7: Akwai abubuwa da yawa da za su gane sai su koma su yi nazari da yadda halin yake a da, da abin da aka yi da wasu matakai da aka ɗauka don a gyara wasu halaye. So idan tunda sun samari ne, matasa ne, sai su karanta su gani su fahimci abin da ya faru, su fahimci abin da aka yi da matakan da aka ɗauka a da, su gani ana iya gyara su yanzu ko ko ana iya applying wannan abubuwan da aka ɗauka. In sun zai dace to sai a yi ƙoƙari a sanar da mutane cewa waɗannan ga hanyoyi da za mu bi, matasa ne za su gane za su bi.
8: A ƙarshe Janar Ibrahim Badamasi Babangida, Najeriya na tunkarar zaɓe musamman da za a iya a baɗi ɗin nan, kamar wace shawara za ku bawa 'yan Najeriya?
7: A yi ta cikin lumana, a yi ta cikin lafiya ba tare da tashin hankali ba, shi ne abin da kurun zai iya faɗa wa 'yan Najeriya.
8: Muna godiya ƙwarai da gaske Janar Ibrahim Badamasi Babangida da wannan lokaci da muka samu.
7: Thank you very much. Mun gode ƙwarai.
1: Tsohon shugaban tarayyar Najeriya kenan Janar Ibrahim Badamasi Babangida a tattauna su da Aminta Kahiwa kuma game da harkokin da suka shafi Najeriya ga wannan sako.
0: DW ra'ayin malamai.
9: Shekaru 66 bayan samun 'yancin kan Najeriya daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun dimokuraɗiyya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
7: Har yanzu bata tabbarware ba, tana nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
9: Wane ci gaba ko aka ci aka samu tsawon waɗannan shekaru? Sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To kare ku bari a baku labari, shirin zai zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi da Maraici. Kwamitin ƙwararru a fannin bincike kan harkokin noma a jamhuriyar Nijar ya fara taron sabbin yamai kan sakamakon binciken da masana ilimin kimiyya da fasaha a harkokin na noma suka gudanar a ƙasar da nufin bunƙasa wannan harka baki ɗaya tare da shawo kan matsalar ƙarancin abinci da ake yin fuskanta. Wakilin mu a yamai Gazali Abdu Tasawa na da cigaban labarin.
10: Taron kwamitin wanda ya haɗa ƙwararru a fannin bincike a harkar noma a Nijar zai gudanar da bitar inda aka kwana a game da jerin ayyukan bincike da masana ilimin kimiyya da fasaha a fannin noma suka gudanar a ƙasar a tsawon shekaru da kuma yadda gwamnati za ta yi amfani da su wajen kaucewa matsalolin sauyin yanayi a ƙoƙarin neman bunƙasa harkar noma a ƙasar ta yadda nan da 'yan shekaru za ta fi ƙarfin abinci. Da yake jawabi a bikin buɗe taron, Mala Wali Rabo shugaban kwamitin ya bayyana mahimmancin aikin tantance sakamakon binciken da masana suka yi a fannin harkar noma a ƙasar.
11: Yace
10: yau aikin da muka sa a gabanmu shine na sake nazarin dabarun tafiyar da noma a ƙasar nan ta hanyar amfani da binciken kimiyya da fasaha da masana suka gudanar don ƙarfafa albarkar gonaki da tsirrai ta yadda kowane iyali zai samu wadatar abinci da kuma lafiya. Kuma a yau lokaci ne kawai da ya kamata mu tashi daga matakin bincike zuwa na soma aiwatar da sakamakon binciken a aikace ta yadda zai taimaka wa harkar noma a zahiri a ƙasar ta Nijar da ma horasu da matasa dangane da abin da ya shafi sabbin ilimomi na bunƙasa wannan sana'a da ma damawa da manoman gargajiya ta yadda za su iya kawo tasu gudunmuwa a tsarin zamanantar da aikin noma a ƙasar. Malam Bisala Hassan Madugu ƙwararre ne da ya gudanar da bincike aƙalla 13 a fannoni daban-daban na harkar noma da suka hada da batun samar da taki da kuma musamman fasahar ajiyar albasa.
12: Albasa sar da Nijar gayi shekara duka wajen ton miliyan guda aka hasara. Shekara duk abin da Nijar ga hasara miliyar 600 aƙalla. Rishin babu ne a ajiyar albasa, yanzu ma'aji ne mun kai ana aje albasa kai har ton 100 ba ta ɓaci ba. Shi wannan da muka kirkiro kamar duk gudan jikin shi zana muka sa, amma kara na dawa, amma daga ciki karhuna ne muka sa. Yanzu wajen ba da iska muka wasu tuyo na tun daga can ƙasa shi kwaso iska shina hesa cikin magazin ne ba tare da kasa wani lantarki.
10: Ni dai kungiyar mutan karkara ta ƙasar Nijar ta platform Paysan ta bakin shugabanta Malam Chibok Banya ta bayyana gamsuwarta da wannan shiri tana mai cewa
13: muna 100% tare da su, kuma akwai ma guri da muke nan muna so yaya za mu yi ya zamanto in su hidda bincike mu ma kaya za mu yi wannan bincike mu kai shi inda ya kamata. Mai bincike shi kadai bai iya ja gaba ba da mazamnan karkara ba, sai ya zamanto su da mazamnan karkara hannu da hannu ne za mu yi aiki tare. Muna tamani gwamnati zai saurare su, zai ba su kayan aiki don mu samu Niger ma a ce nan zuwa shekara 2 zankin yiwa ya wuce ƙasa tana yi abinci har ma ta sai da.
10: Yanzu dai jama'a sun zara ido su ga tasirin da sakamakon binciken da za a gano manoman sun gudanar a ƙasar ta Nijar za yi wajen bunƙasa harkar noma da taimakawa ƙasar daga cikin ƙarfin abinci nan da 'yan shekaru masu zuwa. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
1: To anan kuma Amurkawa na ci gaba da muhawara tare da sukar salon wato shugaba Donald Trump dangane da yadda gwamnatinsa ke sauya alaka da mayar jejeniya da manyan kamfanoni a kasar. Hawwa Ismaila hana dauke da karin bayani.
11: Shigar gwamnati cikin harkokin kasuwanci ba sabon abu bane a Amurka. Gwamnatocin Republican da Democrat duka sun taba ceto kamfanoni daga durkushewa, sanya haraji kan kayayyakin waje da kuma tallafawa masana'antun da suke ganin suna da muhimmanci ga ƙasa. Annobar COVID-19 ta karasa wannan abu ya bunƙasa. Fargabar rushewar hanyoyin samar da kayayyaki da kuma gogayyar tattalin arziki da China sun sa gwamnatocin Biden da Trump sun ƙara taka rawa a tattalin arziki. Sai dai masana suna cewa akwai babban bambanci a salon Trump. Maimakon dogaro da manufofin da majalisar dokoki ta amince da su, sau da yawa gwamnatinsa tana ɗaukar matakai kai tsaye. Misali ɗaya shine kamfanin Intel. Bayan shekaru na koma baya, kamfanin kera kwamfuta ya samu babban tagomashi lokacin da gwamnatin Amurka ta zuba jari a cikinsa. Masu goyon bayan matakin sun ce Intel yana da muhimmanci sosai ga masana'antar kwamfuta ta Amurka da ba za a bari ya durkushe ba, amma masu suka ba su yarda da hakan ba. Suna gargadin cewa idan gwamnati ta zama mai zuba jari tana iya fifita wasu kamfanoni tare da barin wasu a baya, lamarin da zai iya gurɓata kasuwa. Haka kuma akwai tambayoyi kan yiwuwar rikici. Wasu daga cikin jarin gwamnati da tallafin da aka bayar sun tafi ga kamfanoni da ke da alaka da hamshakan 'yan kasuwa na kusa da Trump ko kuma wasu daga cikin 'yan uwansa. Fadar White House ta ce irin waɗannan matakai suna da nasaba da muradin ƙasa, musamman a ɓangarorin da Amurka ke gogayya da China. Trump kuma ya rungumi matsayin mai ƙulla yarjejeniya. Gwamnatinsa ta taimaka wajen haɗa yarjejeniyoyin kamfanoni, ta taka rawa wajen sayan kamfanoni, sannan ta matsa lamba ga wasu kan yadda suke gudanar da harkokinsu. Masu goyon baya suna kallon haka a matsayin jagoranci mai ƙarfi. Amma masu suka suna ganin wani abu daban, suna cewa idan kamfanoni sun dogara da amincewar gwamnati, lasisi ko kwangiloli, zai yi wuya su yi watsi da matsin lambar shugaban ƙasa. Sannan akwai batun kudaden shiga. Trump ya sha bayyana cewa haraji ba kawai kare masana'antun Amurka yake yi ba, har ma wata hanya ce ta samarwa gwamnati kudaden shiga. Gwamnatinsa ta kuma yi nazarin mallakar hannayen jari a manyan kamfanoni tare da tattauna yiwuwar kafa wani babban asusun zuba jari na gwamnati wanda zai kara mayar da gwamnati mai zuba jari kai tsaye. Ga wasu masana tattalin arziki, damuwar har ma da rashin tabbas da aminci, suna cewa kamfanoni suna zuba jari ne idan suna da yakini kan dokoki da cibiyoyin gwamnati. Idan yanke shawarar kasuwanci ya fara dogara da kusanci da masu mulki ko ra'ayin shugaban ƙasa, suna gargadin cewa amannin masu zuba jari na iya raguwa. Hakan ya kawo mu batun Total Energies. Kamfanin ya karbi kusan dala biliyan 1 daga gwamnatin Amurka, sannan ya amince ya zuba kuɗin a wani aiki da tun farko ya riga ya shirya tallafawa. A gurin masu suka, wannan babban misali ne na abin da suke kira falsafar mulkin Trump. Gwamnati ba kawai mai sanya dokoki bace, har ma mai zuba jari ce, mai sasanta yarjejeniyoyi ce, kuma mai kulla harkokin kasuwanci ce. Yayin da Amurka ke ƙara kusantar wani sabon zagayen zabuka, ana sa ran wannan muhawara kan matsayin gwamnati a tattalin arziki za ta ci gaba da kasancewa a tsakiyar tattaunawar siyasa da kasuwanci.
1: Hawwa Usma'ila kenan da cikin makin rahotannin da muke muku tanadi a wannan zango. Kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗa ma a nahiyar Afirka a Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Domin samun ƙarin labarai za ku iya lalubar tashar mu ta WhatsApp a dw.hausa.

0: To Adala, za mu je kai tsaye ga al'amuran da suka shafi siyasa da kare yancin dan Adam.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Eritrea ta tashi daga kasar da aka mayar saniyar ware a duniya sakamakon mulkin kama karya zuwa kasar da Amurka ta janye muhimman takunkuman da ta kakaba mata a daidai lokacin da hare-haren yan Houthi ke kawo cikas ga zirga-zirga jiragen ruwa a Bahar Maliya. Masana na cewa muhimmancin Eritrea ya karu a duniya, lamarin da ya sa ta nuna alamun tsananta fada a yankin Tigray na kasar Habasha. Sai ku biyo mu don jin karin bayani a wannan shiri na Duniya Mai Yayi. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Balarabe.

0: Saboda haka neman kaucewa fadada rikicin na bukatar daukar matakan diplomasiya masu fadi inda masu ruwa da tsaki na duniya za su raba nauyin tare da hada karfi da karfe wajen gudanar da kokarin su.
1: Sai dai wannan yunkurin Amurka na hada kai da Eritrea na dauke da kasada saboda kasar na daya daga cikin kasashe da ke da tsaurin mulkin danniya a duniya. Ba a taba gudanar da zaben kasa ba tun bayan samun yancin kai a shekarar 1993 kuma tana da tsarin aikin bautar kasa na dole wanda ba shi da takamaiman wa'adin karewa. Bugu da kari ma dai, tasirin dake takunkumin ga tattalin arzikin Eritrea ba zai taka kara ya karya ba idan aka kwatanta shi da muhimmancin da ake da shi. Saboda Eritrea ba cibiyar kasuwanci ba ce kuma ba ta da kyakkyawar dangantakar kasuwanci da sauran kasashen duniya inda ma maimakon haka ta killace kanta.

0: Ƙungiyar Tarayyar Turai ba wajen kawo tsarin rage kaifin rikicin ko kuma yiwuwar fara tattaunawar zaman lafiya.
1: Amma dai ga Habasha, tambayar ita ce, za a iya dakatar da sabon faɗan kafin ya kai ta ga fito na fito da Eritrea? Ga Washington kuwa, ƙalubalen shi ne, ko za ta iya ɗaukar Eritrea a matsayin abokiyar tsaron tekun Bahar Maliya ba tare da ba wa ƙasar ƙarin 'yancin wargaza makautanta ba? To, masauraran mu, da haka ne muka kitse shirin Duniya Mai Yayi na wannan makon. A madadin duk waɗanda suka taimaka har wannan shiri ya je gare ku, Muhammad Awal Balarabe da na gabatar, nake muku fatan alheri daga nan Bon. Na bar ku lafiya.

0: da fatan shirin ya kayatar mataka za mu je ga al'amuran da suka shafi addini al'adu da kuma zamantakewar al'umma.
1: DW taba kalashi
2: matsayin da layi a wajen kanurai abinci ne na alfarma abinci ne na katseta wanda yawanci ma sai ranar biki sai ranar wani babban biki ko kuma afada ne ake iya dafa wani irin wannan abincin ko kuma ana tsammanin manya-manyan baki za su zo shi ne za a shirya irin wannan abincin don abinci ne wanda gaskiya in dai ka samu ka ci sai ka sake neman sa ko kaiwaye ne sai ka sake neman sa.
3: Da layi wanda ake kira murmairi wato abincin sarauta wani abinci ne na gargajiya da ya samo asali daga tsohuwar daular Kanin Borno kuma a tarihi ana danganta shi da gidajen sarauta da manyan bukukuwa. Shirin tabakalashi na wannan mako zai yi duba ne kan wannan nau'i na abinci mai matukar muhimmanci ba kawai ga kabilar Kanuri ba har ma da sauran waɗanda suka taba dandana shi. Al-Amin Suleiman Muhammad ne zan jagoranci shirin tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bon a tarayyar Jamus.

0: Madalla, tsawon shekaru da layi ya kasance abinci da ake shirya wa sarakuna da manyan baki da kuma wasu muhimman taruka kamar bukukuwan sallah ko na aure ko kuma na masarauta. A tarihi ana danganta da layi da gidajen sarauta da manyan bukukuwa inda ake shirya shi a lokuta na musamman. Wannan yasa abincin ya zama wani bangare na al'adu da tarihin al'ummar Kanin Borno. Baya ga kasancewarsa abinci, da layi yana daukan wani muhimmin sako game da yadda al'ummar daular Kanin Borno suka rika adana al'adunsu ta hanyar abinci, musamman yadda ake shirya abincin da kuma lokacin da ake gabatar da shi. Malama Fatima Umar Muhammad, ɗaya daga cikin matan kabilar Kanuri ce da ta iya wannan abinci, kuma ta yi bayanin yadda ake hada shi.
1: Ana yin shi ne da gero. An fi yin da layi da sabon gero. Idan tsoho ne, ba zai cire maka da layi yadda ya kamata ba. Farko za a samu gero, a zuba ta a cikin ruwa kamar yadda ake jika tsari. Ba za a surfa wannan hatsin ba, haka za a zuba shi a ruwa. Akalla zai yi kimanin kwana 4-5 a cikin ruwa. Yayin da ya yi tsami sosai, za a wanke shi, a zubar da wannan ruwa mai tsami na farkon. Sannan a je a markaɗa shi a injin. Bayan an markaɗa shi, za a kawo shi gida. Za a zuba mai ruwa kamar yadda ake tace kamu. Haka za a tace da layi da isasshen ruwa mai yawa.
2: To idan kin zo dafa da layin, za ki ɗibi ruwan abincinki daidai wa daidai. Sannan kuma za ki kwaɓa wannan garin da layin daban shi ma da wani ruwan. Sannan ki sake tace shi da lariya. Yayin da ruwan naki ya tafasa, sai ki ɗauko wannan da layinki da kika tace ɗin. Sai ki zuba shi a kan wannan ruwa tafashashen ruwan da yake kan wuta. Za ki gan shi ya zama kamar talge, zai fara gudaje, za ki sauri ki ɗauki muciyanki ki zauna da shi. Idan aka zuba shi kamar talgen nan, za ki kama muciya, to ba ke ba sake muciyan nan har sai lokacin dandalayi abincinki ya nuna.
0: Koyaye kabilar ta Kanuri ke ɗaukar wannan abinci? Malam Abba Aji ya yi bayani kamar haka.
3: Abincin dalai da kana ji wannan abinci ne mai mahimmanci, mai daraja. Santsin shi daban da tuwon laushi da muna faɗa wannan nashi, saboda shi yanayin da aka yi ruwa biyu ne. Idan ya bushe, in ka sa hannu zai tashi sama fa, ba zai tsaya ba fa, sama zai tashi. Shi ne akwai wani bazan kama sunanci ba da an kashi gidan mai martaba lokacin da an kamar abinci na dale wannan ga nama miyan nan, sai ya cire hannu da ya sa tuwonsa ya yi sama, ya sake sa sai ya yi sama. Sai ya juya, sai ya kalli martaba shehu, sai ya yi dariya, shehu ya yi dariya, sai ya ce wannan abinci ba za ka iya ci ba. Sai ya ce a ayin ya san wata bai san wata ba. Sai ya kira dogarin shi, ko kawo gafa, an ja nemo gafa, sai ya sa gafa guda biyu haka. In ya sa hannu gafan zai tare tuwan, sai ya yanka, sai ya kai bakin shi. In ya sa bakin ma ba zai tauna ba, zai wuce. Sai ya ce ina ya yi, bai san ya tauna ba, ba kasan taunawan ba ya yi ba shi, kawai ya wuce munin. Sai ya ce ina ya yi, sai shehu ya yi dariya. To dalle kenan fa'idan shi. Shi abincin sarauta ne, abincin malamai ne, abincin mutum mai daraja ne. Gidan da ana yin shi duk ka gani za a yi ma bako mai martaba wanda kana ji kunyan shi, to za a bata lokaci a yi dalle, saboda a cire shi kunya, ya ji daɗin abincin, kuma abinci ne mai daraja. Yanzu na baka example, ka duba ka je ka ga duk restaurant na garin nan ka bi, wallahi na baka sanin ba na ka samu restaurant da akwai dalle ba, musamman an gidan sayarwa an aje babu shi.
0: Saboda muhimmanci da daɗin wannan abinci, Malama Fatima Umar Muhammad ta ce ba za a baiwa yaro mai kiwiya ba.
1: Yayin da mace ta zama mai kokari har ta iya dafa dalai, gaskiya ba za ta so ta ba wa namiji mai kiwiya ba. Akasari ma ana wasu suna kiran shi wai tuwon glass, saboda ba kowa ne zai yi cin dalai ba tare da yayi santi ba. Dalai abinci ne, idan kana cin shi yana tsantsi, yayin da ka kai shi baki ba za ka ma san lokacin da ya wuce cikinka ba. Gaskiya in baka taba cin dalai ba, idan ka gutsara dalai ka kai bakinka ma za ka rasa ya bi ta wuyan ka ne ya wuce, ko kuma ya fita ya fada a cikin rigan ka ne. To ko gaskiya abincin dalai abinci ne na alfahari na gani na

0: Madalla, sai dai a yau ana fargabar cewa wannan nau'i na abinci na gargajiya na fuskantar barazanar bacewa yayin da salon rayuwa da nau'o'in abincin zamani ke ƙara samun karbuwa a tsakanin matasa. Domin tabbatar da wannan ne yasa na mika tambaya ga kanurai yaushe rabon su da cin wannan abinci ga kuma amsar da na samu inda na fara ji daga Fatima Ibrahim Muazzam.
1: Nakan dan dauki lokaci kafin in yi dalai da kaina in ci. Yanzu dai in zan ce rabo na da cin dalai gaskiya ya kai wajen wata hudu ma. In dai ban manta ba kam ya kai wajen wata hudu ma rabo na da cin dalai.
2: Gaskiya rabo na da cin dalai gaskiya zai dauki lokaci. Ina ji yanzu dai kam zai fi shekara ma. In ganin dalai ma in ci ma ya kai shekara.
3: Gaskiya ni sallan da ya wuce nan shine last shine. Sallan da na rogo ne ya wuce nan. Ashi wannan ma a gidana nasa akai mun.
0: To ko me yasa ake samun koma baya wajen yin wannan abinci na al'ada a wannan lokaci? Alhaji Goni Alhaji Adam ya min bayani.
3: Yanzu mata 100 ka tara da kira zaka samu wanda suka iya bai mata da ba. Mata yanzu kamar guda 70 ko basu iya ba su 30 ba. To yanzu misali ya mata suka shekara 30 zuwa kasa nan basu iya wannan ba.
4: Me yasa?
3: Don iyayen su ba sa nuna musu, ba sa zuwa jikin iyayen su gani, sofin da masu yi sun lura su abubuwa. To kamar in ba occasional ba, da wannan kowane sati ko juma'a ana yi, a ci an tashi a juma'a ana yi a gida-gida yanzu ba a yi. Akwai yanayin talauci abubuwa na zo rashin kuɗi ya zo shiga, kuma yanayin da kasan ya shiga in ba ka ba kam. Da ko mutum bai da kuɗi dan dai juma'a yayi zai iya faranta mutane, kira mutane su ci, amma yanzu ba a yi. In ba sallama su gidanka masarakuna kamar lawane kuma wani abuwa haka ake.
0: Shi ma Ciroma Ali Ibrahim ya bayyana tasa fahimtar kan yadda ake samun koma baya a amfani da wannan abinci.
2: Matan yanzu ba ma iyawa suka yi ba, kuma waɗanda da suke yi nan yanzu wasu sun manyanta, wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya, wanda kuma yanzu suka rage suna yi dinnan ba yawa suke da shi ba, shi yasa abin yanzu ya zama yana da wuyan samu sosai.
4: To ba ka ganin kenan yana barazanar bacewa?
2: Shine abin da kowa maganganun da yake yi kenan, yana cewa matan yanzu ya kamata su yi koyi da matan da, amma kaga irin wahalhalun da yake ciki kafin a sarrafa shi din, ba kowaye ne zai jimre wannan hakurin nan yayi ba. Shi yasa ka san matan mu na yanzu kuma ba su da wannan jimrewa, sun gwammace su ringa cin shinkafa kullum, su ringa cin taliya, su ringa cin indomie, su ringa cin irin abincin da yanzu ka daura yanzu zaka gama.
0: Sai dai Alhaji Goni Alhaji Adam na ganin akwai mafita kan yadda za a farfado da wannan abinci domin dorewar al'ada.
3: Lafi iyaye ne a kira su, ko a samu wani bidiyo, ko a ringa yi, ko kuma irin taron kanure da ake dinnan a ringa yi a nuna mutane su yi imitin. Amma mun zama yi luzin wannan al'adan fa gaskiya za mu sha abin nan. Yanzu da biskin nan yawanci ana yi, an ce borno-borno, amma ko ina zama ji abincin. Yanzu da na ce zo Borno ci biski, amma ko ina ana yi. Mu yasa aurata ya kawo tsakanin Kanuri zai auri wani yare Bahaushe ya auri Kanuri, shi yasa za ji ya koya maka koyi al'ada.
0: Masu ruwa da tsaki a al'adar Kanuri na kira da a ƙara koyar da matasa wannan hanyar girki domin kare dalayi daga bacewa tare da adana muhimmin sashi na tarihin al'adun Kanin Borno. To jama'a, anan ne zan jalin zamin wannan shiri na wannan mako a madadin ƴan uwan abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Naku har kullum Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi.
5: To da fatan shirin ya kayatar matuka gaida Al-Amin Alan Gubro da Cida Tungla. Masu sauraro yanzu kuma sai sakonnin rayuwarku.
6: DW wasiqun masu sauraro.
7: Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiqun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum tare da ni Zainab Bidiyaminu Abdullahi da zan gabatar.

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun mamman Shazalmai na Suruwa, tare da Sunusu Mambus da Usman Maidala Baushiri da Sani Dawo Alaska Tsatsin Burin. Suka ce a yau za mu yi kira ne zuwa ga al'ummar ƙasar mu Niger da ma masu hannu da shuni da ƙungiyoyin agaji na ƙasar tamu da ma na ƙasashen waje, duba da yadda damunar bana ta zo da tangarɗar ƙarancin amfani da ma ciyawar dabbobi. Don haka muke ƙara kira ga gwamnatin ƙasar da ma ƙungiyoyin da suke tallafawa ƙasar tamu da cewa bana fa sai an tashi an taimaka al'ummar ƙasar tamu manoman karkara da ma makiyaya. Daga ƙarshe muke yi wa ƙasar mu addu'ar zaman lafiya. Sai wasiƙa Abubakar Kawu Girgir ya ce siyasa rigar 'yanci. Babu shakka wannan lamari ya kamata 'yan uwana matasa su ankara da shi. Tsawon shekaru ana yaudara su ta ɓangare da dama a sha'anin siyasa. Matasa lokacin zaɓe sarakuna ne, amma bayan zaɓe bayi ne. Kullum muna tura mota ta tashi ta bulbule mu da hayaƙi. Me ya amfanin iliminmu da ƙarfinmu da ƙwarewarmu da kuma wayewarmu? A duk lokacin gangamin zaɓe, waɗannan mutane da muke ta hayya-hayya a kansu, ba za ka taɓa ganin 'ya'yansu a ciki ba. Iya mu ya mu ne. Muna furta cewa gwanki taren giwa, hadari malafar duniya, alkhairi mai yaɗo. Shin ina alkhairin yake? Kukan kurciya dai jawabi ne. Kuma gyara kayanka ba zai taɓa zama sauke mu raba ba. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗatai da Magaram da Isuwu Maƙeri Maɗatai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indu Kazawai da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce DW Hausa haƙiƙa wannan zamani namu na tsadar rayuwa ba ƙananan yara kaɗai ke fama da cutar tamowa ba, har ma da manya. Saboda haka muna kira ga shuwagabanni da cewa maimakon neman wadata iyakansu da kayan ƙawa da sharholiya gami da na more rayuwa, ya kamata su mai da hankali wajen ayyukan raya ƙasa ga al'ummominsu bilhaƙi da gaskiya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana mafita. Wasiƙar gaba ta kace Bilyaminu Muhammad Labas ya ce ina kira zuwa ga talakawan arewacin Najeriya da ya kamata mu farka. A zaɓe mai zuwa kar mu zama kamar yadda ake faɗin cewa mu kaji ne. Mu tsaya mu yi karatun tanutsu. Allah ya ba mu shuwagabanni na gari. Amin summa amin. Sai wasiƙar Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce DW Hausa ni fa har yanzu abin da ke ci min tuwo a ƙwarya shine yadda Sila cire tallafin man fetur da yawan ƙarin farashin litar man fetur akai-akai ya jefa al'ummar Najeriya cikin halin ƙaƙanikayi. Muna fatan gwamnati za ta canza manufofin da ta kawo waɗanda za su daidaita al'amuran ƙasa baki ɗaya.

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙan Malam Bundi Malam Fatori daga jihar Borno a Najeriya. Yace babban abin da ke ci mun tuwo a ƙwarya bai wuce yadda matsalolin tsaro da tashi-tashin hankula a ƙasar mu Najeriya ya addabe mu ba. Saboda haka a kulliyar mu fatan mu da addu'o'in mu bai wuce Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin tsaro da tashi-tashin hankula ba a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sai wasika Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa daga jihar Katsina a Najeriya. Yace a yau ma kamar kullun na shigo wannan fili ne domin in nuna takaicina da bacin raina akan yadda al'umar jihar Katsina ake yaudarar su, ana karbar katin zaben su da sunan za a tallafa musu. Hakika wannan yaudarar kai ce da ƙara mai da hannun agogo baya a halin da al'umma muke ciki na tsawon shekara uku ana mulki duk ba a san hanyar inganta rayuwar su ba. Dan haka kalubalen ku talakawan jihar Katsina, ku sani ƙuri'ar ku ƴancin ku ce idan aka yaudare ku da sunan tallafi to za ku rasa damar inganta rayuwar ku da magance matsalolin da ke addabar ku. Allah ya kyauta. Sai wasika Abdulmuttalib Magarya Kitari yace a gaskiya na ji dadin yarjejeniyar da aka yi a tsakanin jamhuriyar Niger da kasar Libya, ganin cewa zuwa dai ba za a fasa shi ba. Muna fata ƴan uwa matasa za su bi doka da oda kamar yadda aka cimma don samun daidaito. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin wadda ta fito ta hannun Hassan Mamman Dinnai daga Damagaram a jamhuriyar Niger. Yace abin da ke damuna shine yadda al'umman Najeriya suka hana kansu zaman lafiya da yin tunanin yadda za su canza gwamnatin da suke ganin bata yi musu adalci ba. Sai kuma suka bige da waƙoƙin ɓatanci da zage-zage da baƙaƙen maganganu ga junansu akan dandalin sada zumunta. Kullun cikin rigima ake yi. Kamata yayi ko da za ku yi maganganu to ku yi masu kyau, sannan ku mai da hankalinku da nazarinku akan dubawa da bincikawa cikin 'yan takara su waye kamata ku zaɓa. Wannan shine batu.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro sannan ku da jimirin kasancewa da zango na uku kuma na ƙarshe daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan ci gaba ko akasin ƙasar, wato ko akasin sa da ƙasar ta samu a tsawon shekaru 66 da samun 'yancin kai, wanda ta da masana ke cewa babu wani abin da ƙaho face ci gaban mai haƙa rijiya.
2: Ƙasar nan tana cikin wani irin yanayi, za a ce 'yanci suna ne. Yau kowa ya ga irin rayuwar da ƙasar nan take ciki, tsari na adalci ya riga ya gushi. Kuma alƙawarin duk da aka yi musamman wannan gwamnatin, lokacin da shugaban ƙasa ya ce yau tallafi ya tafi, babu tsari kwara ɗaya a ƙasar da aka yi wa mutanen ƙasar nan.
1: To, yanda 'yan Najeriya ke wannan shagalin bikin 'yanci a jamhuriyar Nijar kuwa ɗalibai ne kusan miliyan 4 ke shagalin komawa makarantun boko a wannan Alhamis da fara sabon zangon karatu. Zafafar yakin basasar Sudan ya tilasta fararen hula yin tururuwar tsallakawa zuwa makwabciyarsu Chadi domin tsira da rayukansu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, kare Jana Muniri, haya da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
3: Farin jinin shugaban Amurka na ƙara dakushewa yayin da ya fara yakin neman zaɓe. Shugaban gwamnatin Jamus ya yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen goyon bayan Ukraine a yakin ta da Rasha. Habasha ta ba da umarnin rufe ofishin jakadancinta a Eritrea bayan fashewar abubuwa a Addis Ababa. Amurka da dama na nuna rashin jin daɗin su kan yadda shugaban Amurka Donald Trump ke tafiyar da tattalin arziki da kuma matsalar tsadar rayuwa. Wani sabon bincike kan harkokin jama'a ya nuna cewa kashi 17 cikin 100 ne kacal na Amurkawa magidanta suka amince da yadda shugaban ke tafiyar da batun tsadar rayuwa, yayin da kashi 26 suka amince da yadda yake tafiyar da tattalin arzikin gaba ɗaya. Wannan shine mafi karancin karbuwa da ya samu a wannan fanni. Wannan sakamako ya fito ne yayin da Trump da mataimakinsa JD Vance suka fara rangadin yakin neman zaɓe a yankunan da jam'iyyar Republican ta fi ƙarfi domin ƙarfafa magoya bayan su gabanin babban wato gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan gobe. Binciken ya kuma wato binciken cibiyar kula da harkokin jama'a ya nuna cewa yawan masu nuna rashin gamsuwa da yadda Trump ke tafiyar da batun tattalin arziki da tsadar rayuwa na ƙaruwa, duk da cewa har yanzu wasu daga cikin magoya bayansa suna ganin wasu dalilai ne na waje suka haddasa matsalar. Sabon binciken na AP NOC ya nuna cewa tattalin arziki da tsadar rayuwa na Amurka sun zama babban matsala a gwamnatin Trump. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz a yau Alhamis ya yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen goyon bayan Ukraine a yakin ta da Rasha, musamman ma a cikin NATO, Turai da kuma cikin Jamus, inda jam'iyyar masu tsatsauran ra'ayi ta AfD ke ci gaba da ƙara ƙarfi. Merz ya furta haka ne a wani bikin ba da lambar yabo ta Westphalian Peace Prize ga NATO. Ya kuma amince da cewa akwai waɗanda suka yi mamakin yadda ake ba ƙungiyar soji irin wannan lambar yabo ta zaman lafiya. Sai dai ya jaddada cewa ƙawancen ƙasashen Turai da Amurka ya taimaka wajen hana yaƙi da kai tsaye da Rasha, kuma saboda haka NATO tana taimakawa wajen tabbatar da zaman lafiya, wanda yanzu yake fuskantar barazana daga abin da ya kira mummunar manufofin faɗaɗa iko da sake fasalin iyakoki ta ƙarfi da yaji da Rasha ke yi. Mezri ya ce haɗin kai na ci gaba da zama muhimmin abu wajen samun nasarar tattaunawa da Moscow. A cewarsa, hakan ya sa ya zama wajibi a ci gaba da kasancewa tare da Amurka a manufofi da suka shafi Ukraine. Habasha ta rufe ofishin jakadancinta a Eritrea tare da umurtan jami'an diplomasiya 10 na Eritrea da su bar ƙasar cikin sa'o'i 48. Tana zargin Eritrea da wasu ƙasashe da taimakawa ƙawance 'yan adawa a rikicin da ke ƙara ƙamari a arewacin ƙasar. Matakin ya zo ne bayan fashewar wasu abubuwa a birnin Addis Ababa cikin dare. Wata majiya mai alaka da ƴan adawar ta ce an kai harharan jirage maras matuka kan wurare a birnin wato a babban birnin ciki har da headquarter sojoji ko da wato dake yaki ba wato ko da yake ba a tabbatar da hakan ba Sabar kicin shine mafi muni tun bayan yakin basasar Habasha na shekarar 2020 zuwa 2022 wanda ya sanadin mutuwar dubban mutane a halin yanzu dubban mutane na ci gaba da barin gidajen su saboda yakin yayin da ake fargabar rikicin zai kara yaduwa a yankin to kuna shan labaran ne daga nan wato sashin Hausa na DW Dubban mutane da suka rasa matsugunan su sun tsere daga wani sansani a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo bayan da sojoji suka afka a wurin lamarin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce ya kara yada wato na iya kara yaduwar cutar Ebola an ce fada ya barke a sansanin Kigonze yayin da wato jami'an tsaro ke neman makamai Amin da ya tilasta mazauna sansanin wanda yawan su ya kai kusan mutane wato 19 tserewa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sansanin yanzu babu kowa. Yayin da kuma aka gano wata cibiyar kula da mutane da ake zargi sun kamu da cutar Ebola. An samu mutane 88 da aka tabbatar sun kamu da cutar a sansanoni 'yan gudun hijira. Inda 56 suka mutu sai dai majalisar dinkin duniya ta ce adadin na iya zama kasa da hakan to duka abin da ya sawwaka a labaran namu kenan zagayen farko gare ka Abdul Karim
1: to gaishe ki Rajana Munir ya hayar labaran duniya zagayen farko
0: DW harkokin yau
1: To harkokin yau za ku ji yadda amfani da shafukan sada zumunta domin daukar darasi a Côte d'Ivoire ya janyo cece kuce daga iyaye da hukumomin kasar. Amurkawa na ci gaba da sukan salon shugaba Donald Trump kan yadda gwamnatinsa ke sauya yarjejeniya da manyan kamfanoni a kasar. Akwai shirin dandalin matasa da na mata da kananan yara wato abu namu. Amma bari mu fara da jigon rahotanninmu na wannan maraice. Yan Najeriya na ci gaba da bayyana rayuwa mabambanta kan ci gaba ko akasin sa da kasar ta samu a tsawon shekaru 66 da samun yancin kai daga hannun tura mulkin mallaka na Burtaniya. Wani bari na yan kasar na ganin ci gaban da kasar ta samu na tattare da kalubale. Kamar yadda za ku ji karin bayani daga wakilinmu na Kano Abdurrahman Kabir.
4: Shagulgula daban-daban aka yi ranar 1 ga watan Oktoban 1960. Na murna samun mulkin kai tare da fatan dora kasar a tafarkin ci gaba ta fannonin rayuwa daban-daban shekarun da Najeriya ta samu na jin dadin rayuwar al'umma ta dai ba masu yawa bane dan a jamhuriyar ta 1 da ta 2 da kuma juyin mulkin soja na 1 da na 2 akai wannan jin dadi aka kare cewa Alhaji Aminu Abdullahi Jingau tsohon dan majalisar dokokin jihar Kano a jamhuriyar ta 4
5: tun daga tuntuban da demokradiyya ta samu Najeriya ta samu kanta a mawuyacin hali na juye-juyen mulki da ainihin rashin jin dadi haka akai ta gaba an kaga wannan sai ka ce wannan je yafi an kaga wannan sai ka ce gobe yafi da dai sauransu
4: kalubale iri-iri tsarin demokradiyyar Najeriya ya rika cin karo da su tun daga lokacin da tsarin mulkin farko da na farko ya kare Dr. Sa'id Ahmad Dokawa manazaci akan harkokin siyasar Najeriya ya ce gazawar tsarin wajen samar da shugabanci na gari shine babban musabbabi
6: an ce tsarin demokradiyya yana bai yan kasa dama su tsoma baki a harkokin gwamnati su faɗa abin da suke so su faɗa abin da ba sa so gwamnati ta yi musu kyakkyawan saurare kuma ta biya musu bukata amma a Najeriya mutane ba su gane da baccin makaho ba yadda soja sai abin da suka ga dama suke yi haka farar hula sai abin da suka ga dama suke yi
4: idan har za a yi magana ta ci gaba mai ma'ana kuwa Dole ne a yi la'akari da wasu muhimman batutuwa da za a rabe da ci gaba na zahiri da kuma na ƙarya a ta bakin Dr. Abdullahi Suleiman Bebeji malami a jami'ar ilimi ta Maitamasule
7: ba wanda zai ce maka tartibin ainihin ci gaba mun dau hanya ilimin ba yake kuma ana yi na certificate ne na ƙarya babu sana'o'i babu wani al'amari matasan nan an ce sun kai mafi yawancin mikidari ya dauke shi kashi 60 cikin 100 na al'umar Najeriya, har wajen sun haura mutum miliyan 100 da wajen 20. To amma babu wani tsari da zai kallo matasan ya za a yi da su.
4: A shekaru 66 da samun mulkin kan Najeriya, da wuya a ce ba a samu ci gaba ba illa dai kutsen yan hana ruwa gudu da ake samu.
5: Bacin tarbiya da lalacewar tarbiya da lalacewar al'amura tun daga kan ci gaban da ake ganin an samu, to yanzu fa ci gaban mai hakari ja miki. Duk abin da za a yi shuwa gabanni ba sa tafiya a kan gundun tsarin da ya kamata su shugabanni su tafi da ƙasa kamar yadda suka mori ƙasa. Ba shi ake tafiya ba.
8: 1960 October, now the battle is over. This the date we've been waiting to celebrate. Nigeria is free.
4: Abdulrahman Kabir, Sashen Hausa na DW daga Kano.
1: To tun muhawara ta kaure kan halin da Najeriya ta shiga daga samun yancin kan zuwa wannan lokaci na tsananin tsadar rayuwa, wanda ke ƙara dulmiyar da 'yan ƙasar cikin ƙangin rayuwa, inda masanin siyasa kuma mai sharika al'amuran yau da kullum Farfesa Tukur Abdulkadir ke cewa yau matsalolin sun wuce kintace, kuma batun samun yancin magana ce kawai a rubuce amma ba a zahiri ko a aikace ba.
9: Watanni kusan 9 da suka wuce, Najeriya ta samu kanta a wani yanayin da wata ƙasa ta ɗauki ƙudurin za ta kai mata hari a kan zarge-zargen da babu hujjoji ba kuma gaskiya, da kuma ta kai hari duk da cewa shugabannin Najeriya ba su an kai harin nan ba, kuma aka kai harin inda ma ba su je ba su gani ba. Amma shugabannin kuma suka ce an sanar da su. Tsari na tafiyar da tattalin arziki da ake na ƙasar nan tun daga ran da aka rantsar da shugaban ƙasa har ya zuwa yau, babu tsari kwara ɗaya da za a ce ya kai ga ƙasar nan ga gaci. Saboda haka ƙasar nan tana cikin wani irin yanayi, za a ce 'yanci suna ne. Yau kowa ya ga irin rayuwar da ƙasar nan take ciki, tsari na adalci ya riga ya gushe. Kuma alƙawarin duk da aka yi musamman wannan gwamnatin, lokacin da shugaban ƙasa ya ce yau tallafi ya tafi, babu tsari kwara ɗaya ƙasa da aka yi mutanen ƙasar nan.
1: Bayan janye tallafin nan, ikirarin na cewa gwamnatin tarayya ta samu kuɗaɗe kuma ta miƙa gwamnoni, ba ka ganin kamar misali ita gwamnatin tarayya ta sauke nata nauyin illa a ce matsalolin suna daga ɓangaren gwamnoni?
9: Ai, wannan kawai yaudara ce sabaranta. Misali, yau ka tashi daga Abuja ka ce za ka tafi Benin, babban birnin jihar Edo, ka wuce ka ce za ka tafi Wari, daga Wari ka ce za ka tafi Asaba. Duk waɗannan guraren daga cikin Benin kana iya awa 8 kafin ka je Wari. Yau idan ka tashi daga Kaduna yau ko Zaria kana son ka tafi Saminaka, ka je Jos ta hanyar Saminaka, to ina son tabbatar maka daga Kaduna za ka iya awa 7 ba ka je ba. Saboda me? Hanyar ba wai kawai ta lalace ba, babu ma alamun cewa hanyar nan da ta gwamnatin tarayya ce. Akwai lokacin da wani babban malami wanda kuma a yau kullum shine akan gaba na ikirarin yana goyon bayan tsarin da ake gudanarwa na shugaban ƙasa da addini ɗaya da mataimaki addini ɗaya. Shekara ɗaya da rabi da ta wuce, malamin ne ya kira mabiyansa ‘yan suka zo ana aikin gayya don a cike wuraren da ake fama da shi wajen hanyar jingir. Mai ba shugaban ƙasa shawara na musamman a harkar watsa labarai Sunday Dare ya kai mai ziyara yau shekara ɗaya da wata kusan 8 da cewa za a gyara hanyar nan. Amma har yau Kano kuma za ka ga mutumin da ke ɗan kasuwa a Kano zai je kantin kwari ya sai kaya daga Jos, ƙarfe 2 ka ganshi a garin Jos ko ya so kasuwa. Saboda me? Za ka taso daga Saminaka ka biyo ta dajin Falgore ka shigo sufurin wada har ka isa Kano a cikin awa 3 da wani abu. Yau mutanen Jos sai sun koma daga Jos sai sun bi ta Bauchi, sun bi ta jihar Jigawa, sannan su dawo ta Suba Holdu, su shigo ta Wudin, sannan su zo Kano.
1: La'akari da jawaban da shugaban ƙasa ya gabatar na cika shekaru 66 samun yanci, a ciki ya alƙawarta magance duk waɗannan matsaloli musamman harkokin sufuri da tattalin arziki da fatara da talauci a 'yan watannin nan kafin a kai ga lokacin zaɓe, ba ka ganin a yi masa uzuri a jira a gani?
9: A baya ma an yi wannan alƙawari, ko lokacin da aka janye tallafi an yi alƙawari ne nan ba da jimawa ba za a samu sauƙi. Kuma ko a bara jawabin da ya yi shi ne an riga an shanya wannan babban kwanan wahalar, yanzu ana gangarawa ne wajen kogin daɗi. Yau ɗin nan idan kana son ka canza ƙaramar mota ka koma na CNG a yanzu aƙalla daga 600,000 ne zuwa sama.
1: Tun da an shiga wannan wadi, ina shawara ga al'umma da ke jefa ƙuri'a a lokacin zaɓe?
9: Talauci da wahala da rashin tsoro bai san yare ba, bai san addini ba. Yayya ta ɓangaranci ko ta ƙabilanci ko ta addini ba zai taɓa kawo masa sauƙin tsadar mai ba, ba zai canza matsalar tsaro da muke fuskanta ba. Halin ni'iya su da manoma a arewacin Najeriya suke fuskanta. Kalubale ga mutanen Najeriya shine dole ne su fahimci cewa babu wanda zai iya kubutar da su daga wannan hali na uku ba sai mutanen Najeriya. Idan mutanen Najeriya suka yadda da cewa bangaranci, rarrabuwa ta kabilanci da kiyayya ba zai kai su ga matsayin ko ina ba, to lokacin ne za a ce an hau turban gyara.
1: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin siyasa da harkokin mulki a tarayyar Najeriya, kuma karshen jigon rahotannin mu kenan na wannan maraice. To yayin da ƴan Najeriya ke wannan shagalin bikin ƴanci a jamhuriyar Nijar, kuwa shagalin koma makarantun boko aka yi a wannan Alhamis 1 ga watan Oktoba don fara sabon zangon karatu na shekara. Gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ce ɗalibai kusan miliyan 4 ne suka koma azuzuwa a faɗin ƙasar. Ga wakilin Musalis Kaka da ƙarin bayani daga birnin Maradi.
10: 2026-2027. Ministan ilimi da raya harsunanmu na ƙasa, Dr. Elizabeth Sherifu kenan, yayin da take kaddamar da bude sabuwar shekara karatu ta bana 2026-2027 a wannan Alhamis 1 ga watan Oktoba a birnin Maradi. A cikin jawabin nata, ministan ta ce tana kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar ilimi da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da nasarar sabon shekara karatu ta bana. Ta yi kira ga malaman makaranta da su gudanar da aikin su cikin kishin ƙasa da kuma sadaukarwa, yayin da ta roƙi ɗalibai da su kasance masu zuwa makaranta akai-akai cikin ladabi da biyayya, himma da ƙoƙari. Ta kuma buƙaci iyaye da su kasance kusa da makarantu tare da tabbatar da cewa ƴaƴansu suna halartar darussa.
11: La nation compte sur vous.
10: Kimanin ɗalibai miliyan 4 na makarantun firamare da sakandare ne ake sa ran su koma azuzuwa. Kimanin dai malamai 94,800 ne za su kula da waɗannan ɗalibai. Za dai a mai da hankali kan inganta sakamakon karatu, ƙarfafa sa ido kan ɗalibai, shigar da yara masu nakasa da masu fuskantar matsaloli cikin tsarin ilimi, da kuma ƙara amfani da fasahar zamani wajen koyarwa. Kamar da Sharifu Isufu, magatakardan haɗaɗɗiyar ƙungiyar malaman makaranta ta SINASEV.
12: Kuma malaman makarantu ƴan kwantarage su zama malaman makarantu din na function public wajen 2011 da ƴan kai. Yana cikin koke-koken da aka ɗaukar mu da alƙawarin kuma aka nan ga cikawa. Don haka mu ma za mu kawo namu gudunmuwa a sunan malaman makarantu gaba ɗaya saboda a cimma wannan guri na karatu na gari.
10: Galibin dai malaman makaranta da ɗalibai tsohi da sabi sun halarci makarantunsu da kuma azuzuwansu a wannan rana. Madam Salamatu Usaini da kuma Madam Lurwanu Maryama cewarsu komi ya kankama sai fara aiki ba da ɓata lokaci ba.
13: Kayan aiki ba sha Allah ba abinda muka rasa, aiki ba yi wa uwayen yara sai da su. Da Allah ku kama mamu sai da ku ha ake yi, in ba ku mu ha da abin da zamu yi ba ya tasiri.
14: Gaskiya an samu cikin yanayi furniture ga yana cike da class a baba shi an biya mu tuni.
10: Daga nasu bangare, kungiyar uwayen ɗalibai ƴan makaranta sun je a shirye suke su kama ma malamai don cimma gurin karatu mai inganci, kamar yadda Isaka Kafi ya bayyana ma DW.
15: Ko yanzu ma ga dumin minista ta ce matsayin mu na makama ne, kenan wannan magana ita ce zamu.
10: Suma daga nasu bangare, ɗalibai ƴan makaranta ba a bar su a baya ba wurin nuna farin cikin su a wannan rana ta komawa ajin karatu.
16: Ni sunana Muhammad Mamman Murtala, sai a je tura sai a je rauda. Na ji daɗi da rintirin da na yi na haɗu da abokai na sarwa. Fata na wannan shekara Allah sadiyar mu karatu sai kun mu ta gaba.
17: Ismail Muhammad Shafiu an class D Katria. Oga koma lakwal muna ma Allah godiya kuma mun shi daɗi.
18: Sunana Zena. Na shi daɗi da aka koma ikwal yau.
19: Sunana Raihan Ibrahim. Mun shi daɗi da aka koma ikwal aka yi rantre. Mun gani minister ɗin mu ta ilimi ta zo.
10: Ƙarshen rahoton kenan. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Niger.
1: To daga batun ilimi a jamhuriyar Nijar sai kuma na tashin hankali, inda zafafar yakin basar Sudan ya tilasta fararen hulayen tururuwar tsallakawa zuwa makwabcin Chadi domin tsira da rayukansu, kuma a 'yan makonnin nan nema kwararar 'yan gudun hijirar tafi kamari, inda wasu suka bayyana irin mawuyacin halin da suka shiga a dalilin wannan tattaki, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton wakilin Abdulrazak Babani.
20: A cikin makonni ukun nan, kwararar 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan na ƙaruwa matuƙa gaya inda suke gudun hijira daga kasar su zuwa makociyar ta kasar Chadi, inda hakan ke kara hauhawar wato adadin yan gudun hijirar Sudan a kasar ta Chadi. Halin da ake ciki a garin Fashir fa shine ya haddasa irin wannan wato kwararowar daruruwan yan gudun hijirar a wannan makonnin.
2: Kai nahna ma nabana ila zakhira
20: wannan harbi ne da kuma duka da ake wa mazauna garin na Fashir. Yar gudun hijira Amira tace sun ga abubuwa na tashin hankali da yasa su gudun hijira zuwa kasar ta Chadi, kamar yadda tace
21: za ta kashe lana barabatun budurgo da gidana zere da budurgo tak tak tak tak budurgo.
20: Sojoji ne suka shigo mana cikin gari suna harbe harbe, inda suka tattara mazaje da yawa suka kwantar da su suka harharbe su a gaban idanunmu. Muna bakin titi a bakin layi muna ganin an zazzaunar da mu, haka muka bar matattun babu wanda aka dauka koda kwaya daya ne. Kuma a gaban idanmu kuma mafi yawan su idan sani ne, shine fa muka tattara yaran mu muka gudu zuwa daji, inda gadan kuma muka iso hannan kasar ta Chadi. Yan gudun hijirar da na shigowa Chadin ne da kimanin mutum 50 zuwa 100 a kowace rana, sai dai can kuna nan kuma zafi, domin yan gudun hijirar na fama da matsaloli rayuwa daban-daban masu yawa da suka hada da rashin abinci da rashin mazauni mai bada kariya daga zafin rana da kuma ruwan sama, rashin samun kula na kiwon lafiya, rashin bada ilimi ga yaran su uwa uba, kuma rashin wadataccen ruwan sha ga tsaftatacce ga jama'a, kamar yadda Kaltuma tace.
22: Dan haja shanna glu wannan sharbo.
20: Tunda fa muka zo nan kasar ta Chadi bamu samu komai ba wanda zamu ci ko kuma mu sha, hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniyar tace wannan wahalhalu na faruwa ne ga yan gudun hijirar sakamakon karancin kudaden tallafi da ya kamata kasashen duniya masu bada tallafin su bayar, wanda daga ciki ba abun da aka samu sai kaso 20 kacal na kasafin kudin wanda za a bada agaji ga su yan gudun hijirar. Saboda haka ya wannan rashin kudin ya haifar da karancin abinci da mutsugunai da kiwon lafiya da kuma ruwan sha tsaftatacce ga yan gudun hijirar. Garin Abbashi na kasar ta Chadi ya karbi yan gudun hijirar ta kasar Sudan da daman gaske, amma ana zaman lafiya tsakanin su da yan asalin garin sakamakon kasancewa akwai alaka da hadin kai na yan uwantaka mai zurfi na zamantakewa sakamakon kusancin yanki da kuma haduwar kabilu da kuma kamanceceniya na al'adu da harshe. Amma duk da matsin tattalin arziki mai yawa da kuma karancin albarkatun yau da kullun da yankin ke fama da shi, amma akwai zaman lafiya tsakanin su da yan gudun hijirar, sai dai hakan bai hana samun dan sabani na zamantakewa tsakanin su da yan gudun hijirar ba, da su kuma mazauna yankin na asali. Yan kasar ta Sudan sun kago su ga kasar su ta samu lafiya, inda Malak Isa mace ce tace take janyo hankalin magabatan kasar ta na Sudan da cewa
23: al matlub al'an an ihna min al hukuma dairin awwal haja amni amni
20: ku abinda muke bukata daga gare ku hukumomi shine samar mana da tsaro mai karfi a cikin kasar mu da zai samu mana da zaman lafiya. Da farko dai a samar da sojojin kasa cikin tsari da kuma hadin kai da ma kuma yan sanda, don a samu kwanciyar hankali da wamamme tsakanin al'umma talakawa na kasar. Abdulrazak Garba Babani, DW Hausa daga Njamena kasar Chadi.
1: To a kasar Cote d'Ivoire kuwa kafafan sada zumunta ne suka fara shiga cikin har dakunan karatu sakamakon yadda wasu malamai ke daukar bidiyo da hotunan ayyukan koyarwa tare kuma da yada su a shafukan Facebook, TikTok da WhatsApp bayan daukar darasin tare da dalibai. Sai dai wannan tsari bai samu karbuwa daga wasu iyaye ba, lamarin da ya janyo martani daga ma'aikatar ilimi ta kasar, kamar yadda za ku ji karin bayani daga Yakuba Umar mai gizawa.
24: Ga wasu malamai dai a kasar ta Cote d'Ivoire, wallafa ayyukan da aka gudanar a aji a kafafan sada zumunta wata hanya ce ta nuna aikin daliban da kuma ba wa iyaye damar sanin abubuwan da ke faruwa a makaranta tare da ƴaƴan nasu. Sai dai wannan ɗabi'a ba kowa ke koyon bayan ta ba. A makarantar Leze Merod, dokar makarantar a bayyana take. Daraktan makarantar Sharif Alhassan ya ce haramun ne a ɗauki hoto ko bidiyon ɗalibi ba tare da izinin hukumar makarantar ba.
25: A partir du moment où l'enfant
24: ya ce da zarar za a iya gane yaro a cikin bidiyo kuma a wallafa shi a kafar sada zumunta, to ba wai iya aikin koyarwa kawai ake ba, ana yaɗa hoton ƙaramin yaro ne. To a nan maganar izinin iyaye kare haƙƙin yara da yadda za a yi amfani da hotonsu na zama wani abu mai mahimmanci kwarai. Saboda haka a nan wajenmu an haramta yin hakan kwata-kwata.
25: Donc pour nous ici il est strictement interdit de le faire.
24: A wani aji dai yaran ne suka mai da hankali kan darasansu a ɗan kusa da su, kuma malamai mata ne Anna da Francine suna kula da su ba tare da wayoyinsu a hannu ba. a ganin su ba maganar wallafa hotuna ko bidiyon dalibai a kafafen sada zumunta.
0: Aujourd'hui les gens sont prêts à faire.
24: Tace a yau mutane a shirye suke su yi komai domin samun shahara da jan hankali.
0: Avoir de la visibilité.
24: Ita kuwa cewa ta yi.
3: Ce sont les enfants ont des droits. Je ne le ferai pas.
24: Wadannan yara ne kuma yara suna da haƙoƙi. Ni ba zan yi haka ba domin ina ganin cewa kafin amfani da hoton yaro ya kamata da farko a fara samun amincewar iyayensa.
3: Faudrait d'abord avoir l'accord des parents.
24: Da zarar dai aka ga an yaɗa hoton yaro a internet, wata muhimmiyar tambaya da ake azawa ita ce ta haƙƙin yaron kan hotonsa da kuma kariyar bayanansa na sirri. Ga Sire Kabogo ƙwararre a fannin ƙirƙire-ƙirƙire da sauyin fasahar zamani, duk wanda ya wallafa wani abu a kafafen sada zumunta yana rasa wani ɓangare na ikon sarrafa abin da ya wallafa. Ya kuma bayyana cewa yaɗa hoton mutum ba tare da izininsa ba na iya zama karya dokokin da ke da alaƙa da kariyar bayanan sirri. Ya ce babbar rashin wayewar kai ne a fannin fasahar zamani ya sa mutane su aikata irin waɗannan kurakurai. Kuma duk wanda ya ce yara, to dole ne a samu amincewar mai kula da su bisa doka. A yau abin takaici shi ne cewa akwai mutane masu mugun nufi da yawa a kafafen sada zumunta, ciki har da masu cin zarafin yara. Kuma tana iya yiwuwa wani ya amfani da waɗannan hotuna domin cimma wata manufar shi. A wasu ƙasashe ma an ga yadda ake sace yara domin neman kuɗin fansa daga iyayensu. A yanzu dai tambayar a nan ita ce, shin ya dace a yi amfani da hoton ɗalibi domin nuna aikin da ake yi a makaranta ba tare kuma da la'akari da buƙatar kare yaron don su nuna nasararsa a karatu ba? Amsar ita ce a'a, domin kuwa duk yadda ake son nuna abin da yaro ya koya bai kamata a manta da haƙƙinsa kan hotonsa ba.
1: A gaida Yakuba Umar mai gizawa. Amurkawa na ci gaba da muhawara tare da suka salon shugaba Donald Trump dangane da yadda gwamnatinsa ke sauya alaƙa da kuma yarjejeniya da manyan kamfanoni a ƙasar. Hawwa Usmaila ta haɗa mana rahoto a kai.
5: Shigar gwamnati cikin harkokin kasuwanci ba sabon abu bane a Amurka. Gwamnatocin Republican da Democrat duka sun taɓa ceto kamfanoni daga durƙushewa, sanya haraji kan kayayyakin waje da kuma tallafawa masana'antun da suke ganin suna da muhimmanci ga ƙasa. Annobar COVID-19 ta ƙarasa wannan abu ya bunƙasa. Fargabar rushewar hanyoyin samar da kayayyaki da kuma gogayyar tattalin arziki da China sun sa gwamnatocin Biden da Trump sun ƙara taka rawa a tattalin arziki. Sai dai masana suna cewa akwai babban bambanci a salon Trump. Maimakon dogaro da manufofin da majalisar dokoki ta amince da su, sau da yawa gwamnatinsa tana ɗaukar matakai kai tsaye. Misali ɗaya shine kamfanin Intel. Bayan shekaru na koma baya, kamfanin ƙera kwamfuta ya samu babban tagomashi lokacin da gwamnatin Amurka ta zuba jari a cikinsa. Masu goyon bayan matakin sun ce Intel yana da muhimmanci sosai ga masana'antar kwamfuta ta Amurka da ba za a bari ya durƙushe ba, amma masu suka ba su yarda da hakan ba. Suna gargaɗin cewa idan gwamnati ta zama mai zuba jari tana iya fifita wasu kamfanoni tare da barin wasu a baya, lamarin da zai iya gurɓata kasuwa. Haka kuma akwai tambayoyi kan yiwuwar rikici. Wasu daga cikin jarin gwamnati da tallafin da aka bayar sun tafi ga kamfanoni da ke da alaƙa da hamshaƙan 'yan kasuwa na kusa da Trump ko kuma wasu daga cikin 'yan uwansa. Fadar White House ta ce irin waɗannan matakai suna da nasaba da muradin ƙasa, musamman a ɓangarorin da Amurka ke gogayya da China. Trump kuma ya rungumi matsayin mai ƙulla yarjejeniya. Gwamnatinsa ta taimaka wajen haɗa yarjejeniyoyin kamfanoni, ta taka rawa wajen sayen kamfanoni, sannan ta matsa lamba ga wasu kan yadda suke gudanar da harkokinsu. Masu goyon baya suna kallon haka a matsayin jagoranci mai ƙarfi. Amma masu suka suna ganin wani abu daban, suna cewa idan kamfanoni sun dogara da amincewar gwamnati, lasisi ko kwangiloli, zai yi wuya su yi watsi da matsin lambar shugaban ƙasa. Sannan akwai batun kuɗaɗen shiga. Trump ya sha bayyana cewa haraji ba kawai kare masana'antun Amurka yake yi ba, har ma wata hanya ce ta samar wa gwamnati kuɗaɗen shiga. Gwamnatinsa ta kuma yi nazarin mallakar hannayen jari a manyan kamfanoni tare da tattauna yiwuwar kafa wani babban asusun zuba jari na gwamnati, wanda zai ƙara mayar da gwamnati mai zuba jari kai tsaye. Ga wasu masana tattalin arziki, damuwar har ma da rashin tabbas da aminci, suna cewa kamfanoni suna zuba jari ne idan suna da yaƙini kan dokoki da cibiyoyin gwamnati. Idan yanke shawarar kasuwanci ya fara dogara da kusanci da masu mulki ko ra'ayin shugaban ƙasa, suna gargaɗin cewa amannin masu zuba jari na iya raguwa. Hakan ya kawo mu batun Total Energies. Kamfanin ya karɓi kusan $1 billion daga gwamnatin Amurka, sannan ya amince ya zuba kuɗin a wani aiki da tun farko ya riga ya shirya tallafawa. A gurin masu suka, wannan babban misali ne na abin da suke kira falsafar mulkin Trump. gwamnati ba kawai mai sanya dokoki bace har ma mai zuba jari ce mai sasanta yarjejeniyoyi ce kuma mai kulla harkokin kasuwanci ce yayin da amurka ke kara kusantar wani sabon zagayen zabuka ana saran wannan mahawara kan matsayin gwamnati a tattalin arziki za ta ci gaba da kasancewa a tsakiyar tattaunawar siyasa da kasuwanci
1: to a gaida Hawwa Usma'ila da cikakken rahotannin da muke muku tanadi ya wannan zango kada ku manta za ku iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na internet dw.com/hausa da manhajar tunein da shafukanmu na Facebook, YouTube da Instagram har ma da tashoshin FM abokan hulɗar mu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal domin samun ƙarin labarai kuna iya lalubar mu ta WhatsApp da kuka shiga WhatsApp sai ku lalubi DW Hausa
4: DW ra'ayin malamai
6: Shekaru 66 bayan samun yancin kan Najeriya daga Turawan mulkin mallaka na Burtaniya, shin ina giwar ta Afirka ta dosa game da batun demokradiya da tsaro da tattalin arziki da kuma jagoranci na gari?
7: Har yanzu bata tabbar bari ba ta nan ta kamar yadda muke fata ta ci gaba.
6: Wane ci gaba ko aka ci aka samu tsawon waɗannan shekaru? Sannan wane jan aiki ke gaban gwamnati mai ci a yanzu? Akan wannan batu ne malamai za su tafka muhawara a cikin ra'ayin malamai na wannan mako.
1: To shirin zai zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi da Maraice. Yanzu kuma kai tsihi zamu tafi harkokin da suka shafi matasa.
4: DW Dandalin matasa.
8: A birnin New York dake Amerika, shugabannin kasashe kusan 130 sun hallara domin tattauna manyan matsalolin duniya. A taron Majalisar Dinkin Duniya na 81 da aka kammala a ranar 28 ga Satumbar wannan shekara

0: A Najeriya inda matasa ke taka muhimmiyar rawa a cikin al'umma, batun wakilcin su a wuraren yanke shawara ya kasance muhimmin batu. To me yasa har yanzu ake samun wannan gibi tsakanin yawan matasa da kuma damar da suke samu ta shiga harkokin shugabanci? Muna tare da Sharfuddin Bature, wanda ya kafa tafiyar matasa mai rajin ganin matasa sun samu damar shiga shugabanci a Najeriya. Sharfuddin, idan muka fara daga nan, me kake ganin yasa ake samun wannan babban gibi tsakanin yawan matasa da kuma kasancewar su a wuraren da ake yanke muhimman shawara?
1: Wato ita wannan matsala ba yau ta faru ba, ta samu asali ne tun sanda aka maida abin za ka iya cewa upside down. A da iyaye suna baya ne suna tura ‘ya’yansu a gaba, a haka ne suke ganin yaran nan za su samu gogewa, amma daga baya abu ya juya, dukkanin wata damammaki sai ake maida shi cewar su matasa sai dai su dawo su ne masu ba da shawara. To ya ilahi, ina wanda bai san hanya ba zai ba da shawara? Abin da ake bukata shine amfani da karfinsa da zamanantaka da Allah ya bashi.
0: To a ganin ka menene babban cikas?
1: Babban abin shine rashin haɗin kai. Ba wai na ce iya rashin haɗin kai ba, akwai matsala ta kuɗi, akwai ta tsarin siyasar ma, akwai rashin basu damar. A ka'idar shugabanci shi ba baka ake ba, sai dai ka je ka kwata da karfin tuwo. Duk wanda ya zargin ana kai matasa tarurruka irin na United Nations, ana kai matasa ne don kawai a nuna su. Ba wai tasiri ake ba su ba, ni a wurina yayi daidai. Saboda yake kalle tsarin haka yake. Ina ne ake kai matasan aje su a high table, kuma a ba su damar su yanke hukunci, kuma an yanke hukuncin a yi amfani da shi.
0: To idan zaka iya sauya abu guda a yadda kasashe suke zabar matasan da za su wakilce su a tarukan duniya, me zaka fara canzawa?
1: Dole ne matasa su gane cewar nauyi ne a kansu, shugabanci dole ne su shiga cikinsa. In ba su shiga ba ma ga matsalar da muke ciki na kasashen Afirka. Kaga shugaba dan shekara 92 wanda a zahirin gaskiya karan kansa yana bukatar agaza masa, wannan ba daidai bane.
0: Sai dai fa akwai bambanci tsakanin akwai damar shiga da kuma samun damar shiga da gaske. Majalisar Dinkin Duniya tana da tsarin wakilan matasa, wato youth delegate, inda wasu kasashe ke sanya matasa cikin tawagogin su zuwa babban taron majalisar. Amma zabin waɗannan matasa yana hannun kasashe ne, kuma rawar da suke takawa tana bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Abdulsalam S. Ramalan, wanda aka fi sani da Hausa Guy, ɗaya daga cikin matasan da ke fafutukar ganin cewa matasa sun shiga an dama da su a harkokin ci gaba na shugabanci da kasuwanci a Najeriya ne da ma duniya baki ɗaya, kuma wanda har yanzu bai taɓa samun damar halartar irin waɗannan manyan taruka ba. Wanda ko menene dalilinsa na son shiga irin waɗannan taruka?
2: Shine ita duniya tana ci gaba ne, kuma ana samun ƙaruwa da duk wani taimako da kake iya bayarwa ta hanyar tattaunawa. Domin da yawa waɗanda kuke neman taimako a wurinsu ko kuke neman haɗa kansu ba su san abin da yake faruwa ba sai ta hanyar tattaunawa.
0: To Hausa Guy, idan aka baka dama ka je irin wannan taro ko wani babban taron duniya gobe, wani batu ne za ka tafi da shi domin ka wakilci matasan Najeriya ko ma Afirka?
2: Mu matsalan mu a Afirka, musamman Najeriya da arewacin Najeriya, shine matsala na farko shine bangaren ilimi. Kwasa-kwasan da ake gabatarwa matasan suke yi, a iya cewa ba shine kasuwar duniya take nema ba. Shi yasa zaka ga akwai rashin aikin yi sosai na wanda suka gama makaranta. To rashin tallafi da matasan ke samu na kwarewa a harkokin da suka karanta ko kuma basu karantan ba, wannan shine babban matsala na farko da zan yi magana akai.
0: To kana ganin irin waɗannan taruka suna da nisa sosai da rayuwar matashin talaka, ko kuwa shawarwarin da ake yankewa a can suna shafar rayuwar kai tsaye?
2: Ai, ko shakka babu, zaki iya cewa kai tsaye cewa tarurrukan da ake yi sun ma talaka fintin kau, domin kuwa talakawan ma ba sa samu su je. Ɗaya daga kuma cikin matsalolin da yake faruwa kenan, wato rashin shiga a dama da matasa. To a irin wannan tarurrukan da ake sai yake ga su dai tsofaffin dai da aka saba da su wanda za a tattauna matsalan matasa, kuma abun da ake yankewa a can din yana shafan talakan a nan ne negatively, saboda abun da ake son zo a yi ga matasa baya yiwuwa saboda matasan ba sa ciki. Ba zan iya cewa gwamnati za ta iya yin wani abu akai sosai ba, amma kungiyoyin matasa za su suna da abin yi sosai. Na farko, kungiyoyi ya kamata a ce ko da an ba su gayyata ba a ɗauki nauyin tafiyan ba, su su haɗa kuɗi su samu zakakuran matasa masu murya su yi magana. Dan matasanmu suka samu abin da za su iya dogaro da kansu, to taimakon kasuwar duniya ce.
0: Abin da muka ji na nuni da cewar matsalar ba wai rashin ra'ayi bane, matasa suna da ra'ayi, suna kuma da abin da za su faɗa, kuma suna fuskantar matsaloli da ake tattaunawa a manyan tarukan kai tsaye. Amma idan muka koma Najeriya, alƙaluman wakilcin siyasa sun nuna irin gibin da ke tsakanin yawan matasa da kasancewarsu a wuraren yanke shawara. To menene ya kamata a yi domin a rage wannan gibi? Kuma shin

0: kamata matasa su jira a basu wuri ne ko kuma tsarin siyasa da shugabanci ya kamata ya samar da hanyar shigar da su tun daga yanzu.
1: Sunana Musa Adamu Wunti, malami ne a tsangayen kimiyyar siyasa da ke jami'a mallakar jiha Sa'adu Zunguri University da ke nan Bauchi. Za mu iya fahimtar cewa abin da ya sa matasa ba sa samun wakilci musamman a irin tarurruka yana da alaka da rashin shigansu a cikin siyasa saboda ba su da kuɗi. Batun ka ce wai matasa a Najeriya ba su da ƙwarewa, wannan ba abin dogaro bane. Duk wanda ya san irin siyasar Najeriya ya san cewa matasa ba sa samun kulawa ne ko dubawa ga buƙatunsu, saboda idan an zo siyasa tsarin da ake ɗauka na mu'amala da matasa bai wuce a ba su kuɗi su je su yi bangan siyasa, ko kuma su waɗanda suke da ilimin da ake ga ba a ba su dama, saboda ana ganin idan suka shiga aka yi siyasa da su da su iya zama kaman ƙalubale. Daidaito ba mai samuwa ba ne a halin yanzu, har sai idan su matasan sun canja tsarinsu kuma sun gyara.
0: To idan muna son matasa su taka rawa a harkokin ƙasa da na duniya, wanda mataki guda uku ya kamata Najeriya da sauran ƙasashen Afirka su ɗauka?
1: Mataki na farko shine a duba ƙwararru waɗanda suka san abubuwa da ya shafi lamura irin siyasan ƙasa da ƙasa, ko kuma ƙwarewa akan ɓangarori daban-daban a ba su dama. Abu na biyu kuma ya zamto kaman yanda sauran ƙasashe suke yi, da kiga suna ba da dama wa ƙwararru bisa irin gudumawa ko fice da suka yi a wannan ɓangare. Sai abu na uku ya zamto duk abin da za a yi ana ɗaukan abu ne don gina ƙasa, ba wai kawai don bambaɗanci ko ɗan ɓangare ba.
0: To a ƙarshe me ya kamata matashi ya yi da kansa? Shin ya kamata ya jira tsarin siyasa ya buɗe masa ƙofa, ko kuma akwai hanyoyin da zai iya fara amfani da muryarsa tun yanzu?
1: To matuƙan matasa suka canza halayyarsu na kwaɗayi da rashin kishin ƙasa, to da su iya ƙalubalantar duk kan wani wanda yake nema ya amfani da yawansu da ƙwarewansu su kuma yi abin da ya dace. Za su yi tsaye da ɗan takaransu, su bi tsari na wannan ɗan takaran, su kuma yi iya ƙoƙarinsu su kawo shugabancin da zai biya musu buƙata.
0: To a Majalisar Ɗinkin Duniya, batun shigar matasa tsarin yanke shawara ba sabon batu bane. A shekarar 2026 kuma, ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin matasa ta fitar da ka'idojin da ta ce za su taimaka wajen tabbatar da cewa shigar matasa ta kasance mai ma'ana da wakilci, wadda kuma za ta ba su damar yin tasiri. Kuma a wannan makon a birnin New York, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaddamar da hanyar sadarwar matasa ta duniya, wato Global Network for Youth, da nufin faɗaɗa hanyoyin da matasa za su shiga harkokin shugabanci da yanke shawara a duniya. Amma daga birnin New York zuwa Abuja zuwa Accra da sauran biranen Afirka, tambayar za ta kasance ɗaya tak: shin matasa za su ci gaba da zama masu sauraron shawarar da wasu suka yanke musu, ko kuma za su zauna a teburin da ake yanke shawarar makomarsu? A madadin bakinmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokanan aiki da suka bada gudunmawarsu, sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa mu kasance lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
2: Ta fatan shirin ya ƙayatar matuƙa matasa kuma sai a motsa. Yanzu kuma za mu je ga harkokin da suka shafi iyali.
3: DW Abu namu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abu namu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara da ma zamantakewar iyali. Shirin na wannan lokacin zai yi nazari ne akan tsananin kishi da ke kai mata hallaka kishiyoyinsu har lahira. A baya-bayan nan an ga yadda ake samun labaran da mace za ta yi wa abokiyar zamanta illa, wani lokacin har ya kai ga rasarai. Shin hakan kishi ne ko jahilci? Kuma me ke kai mata ɗaukar wannan ɗanyen hukunci a hannunsu? Sunana Fauziya Dauda nake muku lalle marhaban a cikin shirin. To madalla, kishi dai wani yanayi ne da ake jin shi a cikin zuciya, wanda ke da alaka da tsoron rasa wani ko wani abu a rayuwa, ko tsoron kada a maye gurbin mutum, ko kuma tsoron rashin damuwa da mutum kamar yadda aka damu da shi a baya. kishi dabi'a ce ta mata da Bahaushe ke cewa kumallan su. To sai dai a gidajen ma'aurata a yanzu kishi na rikidewa ya zuwa wani abun tsoro da fargaba. Inda ya sauya daga cacar baki da tada rigingimu a tsakanin abokan zama kamar yadda aka saba gani da yaran su ya zuwa daukar makami domin aikata kisa. To amma shin me ke kawo irin wannan zafin kishin a tsakanin mata? Aisha Abdulhamid da ke fadakar da mata akan kafafan sada zumunta ta ce hakan yana da alaka da halitta da kuma wasu gudunmawa daga mazan.
4: Kishi dai halitta ne na Ubangiji, akwai wanda nasu kan zama da sauki, akwai wanda nasu kuma sai a hankali. Wata kokawa ce gare ta, ba ta san ta ishi yarin dinta da kowa, ko mahaifiya ce take da ita ta yabi yar uwarta sai ta ji ita ma ina nata yaban yake. Na biyu kuma akwai wasu tsare-tsare ko wasu abubuwa da ya kamata a ce shi mai gidanci da zai shigo da abokiyar zama cikin tafiyar rayuwa ya saka su in place. Kuma da dama daga cikin zamanin da muka samu kanmu mazan ba su yi, sai aka dauki shi wannan karin auren kamar tunda dai sunna ce kawai za a yi ta. Ba za a iya zama a lallaba mace ba saboda Ubangiji ya bada daman a ƙara wannan auren. Ba magana mai daɗi. Sannan hikimomi da ɗan dabaru na zamantakewa ya zama na cewa karka shiga haƙƙin mutum, kada mutum ya zafafa da abin da kake so ka yi mar. Kin ga kamar batu a ce mibi na waya maimakon a ce kana da mata a gida, an riga an san cewa kana neman wata. Bai kamata a ce kuma sai ka dawo cikin gidanka ba ne za ku dinga communicating da wannan baiwar Allah, ko ta wayar ne za ku yi ko ta chat ne. Kin ga daɗan cin fuska a kai da shiga cikin mutunci.
3: Tun da fari akan samu labaran yadda wasu kishiyoyi ke shiga malaman tsubbu da bokaye domin musgunawa abokan zaman su saboda tsananin kishi. An samu yadda wasu kishiyoyin ke haukata junan su ko sanya mu wata daga ciki cuta ko ƴaƴanta. Sai dai Salamatu da ke birnin Gaya a jamhuriyar Niger ta bayyana cewa kishi halas ne, amma irin wanda wasu matan ke yi mai tsananin zafi ta bayyana shi a matsayin jahilci da rashin wayewa. Shin Salamatu ya ake kishi?
5: Kishi kai wanka ka sa abun da kishi ya kabata da shi sa a jikinki ta gani ta. Inda huwa mijinki ya baki in kina da kuɗi kara ki abinci mai kyau ku ci, ita ma da kanta ta ci alfarmarki. Kenan kun gani wannan duka hankali ne ake ja. Ki wanka, mai gidanki ma shi da kanshi in ya zo tun waje kamshi ya buge shi, in ya zo cikin gida ga ya ga kin yi wanka ba kwano a nan ba zane a nan, ki tarere mijinki wallahi ba boka da magali za su sai soyayya mijinki su sa a gare ki ba, ke za ki bide shi da kanki.
3: Ga Aisha da ta ce tana da tsananin zafin kishi, a cewarta ta ɗauki matakai akan zama da kishiya amma ba na cutarwa ba.
6: Kin san ni irin nawa kishin gaskiya, ina da kishi magana irin ta gaskiya, amma ni nawa ba wai wanda zan yi ne don in cutar da rayuwarta ba, babu wala da ita, ba na shiga huruminta kar ta shiga hurumina. Tsakanina da ni da ita amma ya kama ma sai dai gaisuwa, amma bayan wannan ne gaskiya ba na cutar da mace wadin ina tare da wadin ina da kishi in ce a'a zan cutar da ita ko ta hanyar biyan bokaye in cutar da ita ko kuma in ce zan sa miji ko ya sake ta ko kuma in ce ko ita alatilis ne dai kawai ni sai ni zai saurara, a'a ba a haka. Don akwai mutuwa kana yi kana tunanin mukuncinka, kishin ya zama dole ne za ka yi amma kana yi kana tunani. Kuma yawancin kishin ina na fi yi ne da mijin nawa ne. Zan iya kokarin in nuna mata cewa ni fa gaskiya ba ta gabana, amma ma yi hakurin mu zanna gida ɗaya da ita ne ma ba zan iya ba ne, saboda ni in ma muka zanna gida ɗaya da ita ne zan cuto. Kin gani ba zan taɓa ka ba, amma kullun za ki same ni ina ƙarewa kamar kuɗin guzuri, saboda hankalina ba a kwance yake ba. Wallahi daidai da waya wannan ba na son ji suna yi suna dariya ne, sai ji wani abin ya tsaya min a nan saboda zafin kishi.
3: Bahaushe na cewa duk wanda ya hau kan dokin zuciya zai sauka a tashar nadama. Kuma hakan take kasancewa ga wasu matan da suke barin bakin kishi na jan ragamar rayuwarsu. Mace takan tsinci kanta cikin karewa a gidan yari. Idan tana da yara, sun rasa wannan kulawar da uwa take ba ƴaƴanta, sannan kuma ga haƙƙin rai a kanta da kuma ƴancinta. Wasu suna ganin cewa uwa uba ma ta rasa mijin da ta yi wannan gangancin a kansa. Fatima ta ce wannan ba kishi ba ne sai tsantsar hassada da matan ke yi wa juna. Sai dai a cewarta su ma mazan akwai irin gudunmawar da suke bayarwa wajen assasa irin wannan kishin.
7: gaskiya gaskiya mazaje ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah saboda abun da ya sauyi wani duki shi da kuke gani maza su ne ke tunzura mata suke yin aika aikan da za su dawo su da na sani saboda mace karamin kokolwa gare ita mace karamin tunani gare ta ba kowace mace ce za ta iya mallaka kanta ba a lokacin da kishi ya tunzuru mata ba ba kowace mace ce ba shi yasa maza dan Allah dan annabi ku ji tsoron Allah ku rinka mu'amalantar matayen ku san wani irin mataye ne wani irin kishi ne ke tare da su tunda ba ta yiwa ka zanna da mace kace baka gane wani irin kishi ta tare da ita ba zaka gane wagga irin kishin ta ga yanda yake wagga ita ma ga yanayin da kishin ta yake ya kamata a ce za a bi abun nan bisa ta farkin da ya kamata a ce kishin ta zai kwanta ba kishin ta za a buzuro mata ba har ya kai kai aika aikan da bai kamata ta kai gidiyan ta ga dadan sani ba
3: Mata da dama dai na zargin cewa rashin adalci a tsakanin maza shine ummul aba'isin din tunzura mata yin wannan aika aikar. Malam Jazuli Garba Tarauni ya ce tabbas wannan zargi gaskiya ne, kana akwai babban aiki a tsakanin magidanta.
8: Kai mai gida kai zaka hada gidanka. Zaka iya kawowa yanzu ga ce kaso wacce abu. Zaka iya kawowa ka zo ka tara su. Ai duk a karkashin ka suke. Kawai ce to ungonaki ko ungonaki ungona ƴaƴanki ka kai balansa na abu ka kaga ko da yaushe in zaka fita ko in ka dawo cikin kwaci hankali da wuya ka samu wannan rashin jituwar kaga kishiya tana kauna kishiya ta san samu fahimtar juna ba sa samun irin wannan matsatsalin
3: to shin ya za a tsaftace kishi a wannan zamani Aisha Abdulhamid ta mana ƙarin bayani
4: A mizanin da na dautsatsa ta ciyar kishi mizani ne wanda ni bazan cutar da ke ba ke ma kuma karki cutar da ni koda ku haduwar mu ba zai wuce Allah ubangiji ya sa alkhairi Allah ya ji kan mamaci Allah ya raya ba domin a zamantakewa irin wannan wanda ubangiji ya daura ya kula da mu shine shi wannan mai gidan namu ni kuma aka ce in kula da shi babu inda aka ce akwai wani primary assignment da aka ce dole sai abokanan zama sun majunan su idan har mun karanci juna muka ga cewa eh akwai abin da zai iya karuwa daga wannan tafiyan wannan tsakanin mu ne idan kuma hakan bai samu ba hakan ma ya wadatar akwai matan da zaki ga suna ga yawa mazajin abubuwan da ba su iya dauka kuma ba da wasa suke ba idan suka ga maka misali na zamantakewa suka ce ba za mu zauna gida daya ba bana son mu hada kaza bana son mu hada kaza kai a gurinka namiji sai ka kokarta ganin cewa kai mata wannan adalci saboda ta gwada maka cewa wannan abin zai dame ta ba ta son ta dauki abin da ba za ta iya ba So amma kuma zamanin da muka samu kanmu sai kiga ana tirsasawa macen dole sai ta yi hakuri da wasu abubuwan da ita zuciyarta ba zai dauka ba. Garin irin haka sai abin ya zo ya kawo sabanin da har ake samun irin wannan akasin.
3: Wasu dai yana ganin cewa rashin hukunta matan da suka dauki irin wannan matakin a baya ko ma jan kafa a shari'ar su na taimakawa wajen ƙara samun yawaitar matan da suke hallaka abokanan zaman su saboda kishi. Sai mu ce Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. Masauraro da haka zan yi salama da ku a cikin shirin abu namu na wannan lokacin a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakiliyarmu ta Gaya Ramatu Isa Wanke da wakilinmu na Kano Muhammad Bello Dabai ni Fauziya Dauda da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus

0: To Amin Fauzia Dauda ta fatan kuma shirin ya fadakar matuka. Masu sauraro za mu je ga Saluwa da Usman da ke kula da shafukan mu na sada zumunta a wannan rana don jin sakonnin rayuwar ku game da rahotannin da muka gabatar. Saluwa barka da wannan lokaci da fatan ana shagulgulan biki lafiya. Natka Najeriya shekaru 66 da samun yancin kai.
1: To barka ka da aiki Abdul Karim kuma ana ta bukukuwa daga nan ma da kuma shafukan namu na sada zumunta kuma tunda ma ka kawo batun biki bari in fara da wajen saboda mun daura bidiyo akan yadda mazauna Turai yan Najeriya kenan suke ta murna da kuma bayyana ra'ayoyinsu mabambanta akan shin ko Najeriya ta ci gaba ko suna ganin abin da suke so ko kuma yaya.
0: To madalla.
1: To baya ga wannan akwai manyan waɗanda suke neman takarar shugabancin Najeriya kamar Atiku Abubakar da kuma Peter Obi. Duka sun yi jawabai albarkaci wannan ranar kamar yadda shi ma shugaban Najeriya Bola Tinubu ya tunda safe kuma mun wallafa abubuwa da suka faɗa muhimmai mun yi musu tsakurai kamar na Peter Obi ma dai daga baya bayan nan ya faɗi cewa sama da 'yan Najeriya miliyan 140 na fama da baƙar fatara. To muna kira da su je su leƙa su karanta kuma su kalli bidiyon da muka ɗora musu Abdul Karim.
0: To madalla ka kyauta.
1: To idan muka shiga ra'ayoyi da suka riƙa wallafawa kuma akan wato waɗannan rahotanni da kazama direba muka gabatar a shirin yamma zan fara da Adahir Zakin Soyayya Bilbaram da yake cewa ya Allah ka kawo daidaituwar komai a ƙasashenmu na Afrika, 'yan gudun hijira kowa ya koma mahallinsa. Wato ina ga yana magana ne akan wannan rahoton na Sudan 'yan gudun hijira da suka fara da Chad. Haka. To akwai Abdulrahman Malam Muntaka Zandar, shi kuma ya ce muna yi wa ɗaukacin ɗaliban makarantun bokon da suka koma karatu a yau Alhamis 1 ga watan Oktoba fatan alkhairi. Allah ya sa a fara karatu kuma a gama wannan zangon karatu lafiya.
0: Amin. Yara kusan miliyan 4 ne ke koma makaranta.
1: Yawa, to lallai kaga adadin na da yawa.
0: Mm.
1: To akwai Rabe garin Malam Dahiru, shi kuma daga Zandar ne, shi ma a jamhuriyar Niger, yake cewa su yancin kai babban abin da suke so su gani shine na talaka ya ga ya mori abubuwan rayuwa, shine za su tabbatar ƙasa ta samu yancin kai ta kuma yi walwala. Ina ga wannan yana maganar yancin kan Najeriya ne.
0: Ai, tuntun masana sun sha maimaita irin wannan magana cewa shi fa batu na samun ci gaba ko yanci ana ganin sa ne a jikin al'ummar da ake mulka, ba wai ganin wasu katafaran ayyuka na abubuwa irin su gine-gine ba haka da sauransu, a fara gina al'ummar tukuna.
1: To ai ka gani. To kuma wannan shine ina ga ra'ayin shi ma na Niger. To kafin in dauko ra'ayin wannan hajiyar, akwai Sale na Kano Bande da yake cewa komawar ɗalibai sama da miliyan 4 wannan makaranta muna taya su murna. Ita kuwa hajiyar sunanta Fatima Abubakar take cewa ni ra'ayina akan wannan rahoton ne na cikar Najeriya yancin kai. Wai shekara 66 kenan take ce da samu yancin kai. Take yawa ta ce ai ko dattijo ne ya yi shekara 66 ya kamata a ce ya je ya huta, amma kuma ya yi ta bugawa a rayuwa bai ga wani abu ba na sauyi. To haka mu ma 'yan Najeriya ba mu ga komai ba, mun yi ta buga kuma.
0: Ai haka Farfesa Tukur Abdulkari ya faɗa cewar yancin ma kamar babu shi, tunda hakan Najeriya da yancin nata aka ce za a kai wani farmaki kuma aka kai bata ma sani ba, kuma amma daga ba take girarin da saninta abubuwa da iri-iri ga sunan masana na muhawara a kai.
1: To Abdulkarim, kai in zan tambaye ka yancin kan Najeriya nan misali shekara 66 in ka kwatanta baya da kuma yanzu yaya?
0: A yanci fa ya samu fa malam. To karatu sako guda ne da karshe.
1: Akwai wani malam bare-bare zuwa bari in gargare da shi kuma tunda ma dai kace bari mu yi haka. Musa Malam Indu Tasi Unguwar Tudu da Magaran Salisu wa Damtum Niya Yakuba Mai Aski Badara Kaji Kamani Dayyabu Umar, duk mun ga sakonnin ku. Muna kuma godiya ku ci gaba da bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta.
0: Muna godiya sosai matuƙa da wannan kokari Salu Adamu Usman. Za mu kuma gare jana mu na rihaya don jin labaran duniya zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya. Dubban masu zanga-zanga sun taru a Kosovo a wannan Alhamis a mafi girman zanga-zanga da aka taba yi a kasar baki daya domin nuna adawa da hukuncin da aka yanke wa shugabannin tsohuwar kungiyar mayakan yakin neman yancin Kosovo guda hudu kan laifukan yaki. A farkon wannan watan kotun da ke Hague a kasar Netherlands ta samu tsohon shugaban Kosovo Hashim Tachi da wasu tsofin kwamandojin rundunar Kosovo. Kosovo na Liberation Army KLA 3 da laifin aikata laifukan yaki a lokacin yakin neman yancin kai daga Serbia tsakanin shekarun 1988 zuwa 1900 tsakanin shekarun 1998 zuwa 1999 an yanke musu hukuncin daurin zaman kurkuku daga shekaru 13 zuwa 25 waɗannan hukuncin sun haddasa zanga-zanga a fadin kasar. Habasha ta rufe ofishin jakadancin ta Eritrea tare da umurtan jami'an diplomasiya 10 na Eritrea da su bar kasar cikin sa'o'i 48. Tana zargin Eritrea da wasu kasashe da wato da taimakawa kawancen 'yan adawa a rikicin da ke kara kamariya arewacin kasar. Matakin ya zo ne bayan fashewar wasu abubuwa a birnin Addis Ababa cikin dare. To da ƙarshen labaran duniyan kenan gare ka Abdul Karim.
0: To a gaishe ki Rejana Munire da labaran duniya zage na biyu godiya ga Salihu Adamu Usman da ya karanto sakonnin rayuwar masu sauraro. Jinjina ga Brita Gruner da Claudia Rag da suka kula da na'ura. Karshen shirin kenan baki ɗaya wanda Abdullahi Tanko Bala'i tsara tsaf sunana Abdul Karim Muhammad Abdul Karim nake taya al'ummar Najeriya murnar yancin cika shekaru 66 da samu wannan yanci da fatan za a ci gaba da yin shagulgula cikin aminci kwana lafiya daga nan birnin Bonn tare da Jamus.
3: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.